0: tàu tàu tàu cầu lúc quá
1: thì tàu cầu lúc tung à kia chi
0: nghe
1: tiêu phát tiền mà mình lại lúa ấy tiền lúa ấy tung xia mà cái đó nó tung xia một số tung xia phải tôi lăng tàu nó tung ngập cái mình ấy
0: nên
1: phải cái tàu
0: nó nên ngay lúc phải xin quan polar câu sang ngang cái đó qua ngang xa nó đi là ngang xa phải lúc tàu nó chơi à lúc mà qua quay cái điểm sang ngang xa
1: và ngang tàu vẫn tàu nó tung thì mình chuyển nó phải ở ngoài tăng đi Yesu
0: dạ à và lịch sử đáp sĩ Asia lăng cang đi Yesu
1: Ya ta ilo ya ile po ya ambion a foi malamalama
0: e saori leia o il melangan kang ia kak faula
1: na
0: o melangan kang ia kak faula
1: e kai fu
0: wa sa o alu le alu di dang asosa di
1: Ai lifa na wanta ngata e fai matau si mele pero le tua. Ah. Mm. Mm. Tu mama ba e no ta tu pa aule na ga nga nga nga na po ko ina. E soi fu ma ko la tia. E este ko le soi fu ma la soi fu ke tia. Mm. Da ko pe mo sponga fa na ma e to ni sia. E este ko fu fu ma le tua na tu ya. Wa me mo ne manesa a fa pe fe fe u ma ta ngai tro. E ko ia la fa longo la mo fe pe.
0: Ah. Ni va pela au uma fe fe awa. Ongala yo lo songo anga le fa pe au uma fa e fe fe awa disi se fa longo longo. Oh.
1: De pa ye do ngoro no mai ko de sa ala ko no to to chi ala to. Ya, e se po ya ya na familia e familia tua, familia turistia ya. Ole ala le to pa die oi. Ya, fa lo to lua fa lo fa nau to anga di lot. E mo ila ba ti de ya lu sa anga sa. Ah. Ai familia tlaba le tu ya ti oi ah
0: I
1: ya le la mo e tu la fa pega fa pega fo la usunga
0: ta oh
1: ya te le po e po fele a ko te ta po inga ki ta po ya ya fa pe ke ti o ta po inga le la ta po ye oi fa te le fal tua ya fa pe fo le no fo al ai e ta male le wa fa pe ke le ta male le o na e mo le le ma il mu ah
0: Kusanga maka kusanga maka ya ya ya lo forsanga oleh ka keo mo mo ka kus pa ya fa so wa mo so so e vai for mi milo ngale sa mo ne mo mi milo nga vai sa wa ka un fa ba ilmu
1: Ele mau,
0: Oh, my God.
1: o le iluna le lua fenu a tfulu lua tasi lua lua lua tonu lua fanu a lima lua ono. Lua la me tamale pau, a mamoe tonu le tato tau tua. E ai lava nisi tulanga e te poliai, persu mwema tala mai au. E al tala tau sia, le tau ngai lunga tau e famarama, ya, awa to pole fe tutu ngai lama tau al tabale. Yo, e tutu ngai an tau al tabale, according to the bank by my finance ye man to first the one get to see as women tell me out for man to met to see to see na if I may our sound for long long little samoa our sound no go to in the fund in a paper me la to la is the do affect la my go to tower ta bali society bali to to lo to a man to met to see per su men tell me out which to lang bubble social ya to see at in the point on the famanatu kwa to see le tonto sangale mate to see lo sa polo wa seta auto to toni lista le na lanta mali fai ku e mato lista le na lanta mali bol tonto sangalo con kanachi se ve sin na lanta mali fai ku fo lo me kehas mali to to sangamo mulo con kanachi e fai na fo le bon fitness o le mea la vale to si fai ku ta tu to tu ya na le paula mali ne to tu to toni ya sila to o fa ti noye tu fai noye tu langa io no sto sani tu da vai a tu ma tali fai tau ti a tu e lema fai lava ona tantu lima ina ma manu lo atu du ta mai a ona fa tau lo sa io le tau tu ale alo me ka kas ki fai pina tu sani ti a tu pa ma mama ni si tu langa me ta finance io e ma le fai alo lo si do lo ti ti a ai le fai nir ko kanati pe fa tu mula tu sanga ye fai tu ta vale ni si tu langa ti ma mama ini ya tungkia melantau tua fatau ba polo megakas ya suma mentala mai au le dua selau kia mende ispai nei papa tue tue marukau ma fai fai nai bala au mantatu le lain oli oiva lua pitu pitu lima balu ta simua oiva lua pitu pitu lima balu ta simua alau te foni fai bea ai oli olua tasi patu tuono lima fatasi olua tasi patu tuono lima fatasi te minei papa tila kitimu la matua mono manuia tila fatu sanga samua eu te la ngonga te tia le ngabo kopi mai ale malu ya ya visa pia
0: fa la umba ya ya ya mo ki ngoa lo fa ya le mal
1: we ngo po mile ban fa ka e ba ngoa to tuanga a te tia sa mo mole e fa au tu ya le mal o vai yo ka ngola ko e ile vai lo tambu e ta tau na ka ngo i fa ka ka mo mo ya te ya ya
0: ngai ba ngai
1: ngai do le le yo
0: e vai vai mama lo ka mua Hello, Mark. I love you. I love me. So, going up, I hear you. My evil cavalry. Louis for 1 minute to 10 to la chassi. But I wanted to share all what chassi, 5 feet to anonymous for chassi, all what chassi, 5 feet to anonymous for chassi, your chat to tell Fodina, Malta to Tatus, your Louis allow Kevin to stream now in Mancau, or Nangam to tour soon at Tongsia, but if I found a yay, Saidis is Sam or Malayinga. Oh, what?

Felice Mikael le malle tatu musika le nefo time le oli ina o se malte mo lawati le o to elua se formula ivo minuto na ta le o le tu la elua ya tali tu la elua na fa se al folio le tatu nfo fa se lau le tu fa ya fonga mo se mono fransisione o wale tau tu ino o le tatu wa tenu ta si le tatu fa si silang o le taun umai o le fa silanga nei mo le fontanga le maftanga ale nu ne yo popua Fai ai le astona I toru sumaltasi o ki topa, talo falawa le mamalu al tātou maftanga o se tātou nu o popo e savai. I le awa marifa alo al tele e longo ina atuai lo uto mamalu o le tātou maftanga se tātou nu o popo e savai e failo atu o le a faia le tātou fontanga mulimuli o le neitu sanga I le aso tona I mulimuli o ki topa toru sumaltasi. I leitu lai tasi I le uli, I le hola le farsa katoliko a St. Teresa Catholic Church I se fulu I le... se full week men way in Mangeli sai pa bon bole e mona mia uma I tato le tato maftanga I le afuntanga a wale tala noina o fuofuanga mo le tato sangfou ma le faa marmala maina o le tato tala tupe e le aini tato la fonga I le aso faaftai o le faila utusi markomiti o le maftanga apu apu a Yang ada power nga, power nak jatuh faham sisilang kalau tuan umai mau jatuh lini for yoli. Jatuh jatuh waktu dulu, jatuh jatuh waktu faham ini olah tu cuci bangat bunga tu toy. Faham lo waktu ya cuci malu nusai malu faham losi. Wow mau faham lini yasu lantau faham tay mau iya lili. Eh ni jatuh cuci cilo lipu pul tayau ang imai lini yoli iya ai. Jeli faham tahu ni mau fengatasa jatuh malang bayai. Ai fa te de lo fo mleang le yo tatu te si de lang sa ia tau tai mai le tatu fo lang mai le tai au si pa ia mai le nei tula o lo fo lang man wiel sa tatu wa tno te au mangalo ka masani wo ye poto wo ye mamlama wo ye poto masani fa tino ni ai me uma ai ana le se no le ang le lei mal fi so son mai o le tu ia ti tatu e le ma fo en fa tan wi no tatu fo fuanga ia ma fa le lei me uma la volo tatu ngaru le ai E se ali li leo le tua, e se fuori fa maoni o le tua ya ti tatou. Toi fafta ya tu lutapo inga ne ya tatu tamamti la matu e moto malawa. Fafta imo li tapo inga ili so. Ba se fuori la ufinga luenga tofi le tua, e sunga fafenga inga. Ui la tua lo ufafari le malu, so se fata faita ulanga, toi fa malo atu lutatu poklami. Tatu watu nuu, le tatu watu nuu ne yaso. Tiu te manga luenga o lo nga luenga iso se fafenga luenga. Au alo fatu poklami le fifia mai mo utou. Au alea, fai malu o tu faiwa. Fai malu o tu faiwa. Afi ta mafinga tale ne yaso, mau pere to vai. Mau pere to vai ma ia on sai. Leo langa marasi fuanga le tatu teo lai, o kani fafi tau. O ka o kani lu tau. A o mea ta pena I tatu molesi yaso. Au ane imanu malo fafi tau li yati tatu. A ia manu malo tatu I fafi tau li leo langa. Emang malo lor fa fikau dia kako. Waile ma fai onga e kango e fofor fa fitau lolo wing. Na te fai ere malos. Au nei mea uma. E tatalo ile li e mai ale poto ma mai le. Anganga loto maulalo ya ti tatu. Tatu te tawina il tawa. Langa yeli si fa fitau di sau. E se fai ale sau ngonga fa fikau. O le sau wale makua ama sau wale sau de sau wale. Ia e tofu tofu inai tatu. Ia ale omisa. Yo, o vivesi, o isi fa fitauli na ilu itau itatou, e ifo isi ilu itau ya mai, o mai fa akasia, mo mo fa alvelave, ma me tutupu, tofo tofo inai pe, doa itatou, wana fa soa soa lea mea, fa soa soa le tupe ilea mea, e fa pe nga unga leo langa, fa fi ola e, ya e ho alelua a inga, e kofu kofu inga, e maa salu salu, yo, e maa salu salu, E o ore kuwa ko luma kuwa yalu yalu ipo fiyari yai e masa usalo ko ing. E o fo yale kau kula iya kur ko ing ari deme ya kame kalu makuwa o fe ke ari yai. Mar ko ing o ke ari yale fale olua mis kame ai. Ya mar lumu ya ama saka pe pakuisi. Ya lu yalu ko ing amal pe pakuisi. Ya momo la ngona tutupu pe ili aso male aso. Ya la ku le lo makku mai la kau punga e so ku fai ko mai kal ko o ya le lo makku e wa lu ma
kalau bak gua ngofo ngalu ke ari ori fala ingai mesti suis kami ai ya ke laki ori mesti supo ma mo boleh lofa ya merko ingai Kafia laku. Se ole tu ole tatu te au nai ole tu te le e alo fai fa mahoni ta pena ina me uma mota to awal wal wal ngi ola nga ngi vai kai mi vai akwa wan ko ya ga ola lang ya le le le ma fai lava lo fi ngofo ngofo la lang

yang ale alu alu makua ya alu makua lu alu ngalu makua ya ele alu lang kama kenge lu ah ele alu kama kenge lu makua lu ya sidi alu fiau afe ya ya ya ya alu kama keng mai ya lafu ya ngo vo for falu wa makafu ya faila me lu orko anga yor kingi ke faila me lu kinga lu kwa luaku wa orlo makua lu afsili far kor fiau afe ela kama la fo de fal manga mo fo wo de la va ya ya fa ida me lok ol makwa ma sa wo de ol lo makwa e kan ol ki ki fa me lon ki nga lok sa wo le ai se tu ta ko e fa ya o si ku fa ka singa nga ai ko si di fo fe fi amur fa ko oi o ke le va ai ya ni nga i la ka ma ke le va ai el maka inga nga i lok e sa lok ta lo makwa ya la fo de fal ya e mari di o dua va ai o dua O la ukama. Ya ngai me fai dalong ye. Ai dia ngai dole fa ba. Ya lu mari di ai. Ya lu mari di. O sia ukama bodi sau di loku. Bodi sau di loku. Ya ngai me fai dalong ye. Wa me fer ka kolok e fai yang me fa lok ma fai mai me fa lok kon kinga. Ya ngai me fai dalong ye. Ale ole fa ba. Ile ya ngai dole fa ba. Ne foi ngai le sau de loku ala ke no ngai o ye le ngai le fa va. Ye fa pe ngai le olanga. Ole si makwa ya ngai la longe. Alunga makwa misi akoa. A ole si. Ele le la longe. Ele le fo dunga. Ole si. Ele le dunga. Ai le le la longe. A ole si kangaka si si la mai le li. Ele anga la longe. Ko le anga dunga. Aya fa pela ke leanga ko le lei oka la sisi messi la ko ngwa wa le yakid ayo lo fi leanga la le ngi fa mo me ki fi le lei nga o le aida ele follow ai ele yo nga ai follow ai lor ki apolo ka ya so ele le yal makako kako masa sawa ina longe makako sala moai ta tu te leo nga makwa sala moa sala moa ya sa di sio ko nga nga woman di sko nga makua makal mali was ko nga ar ko nga nga ulanga me nga yin me ko sala moa ya sa lo kula i de kalsia katoliko i manrewa sko nga e buka lo fa ma ya e mira nga o fa di si vai nga mak fei nga mas ko nga ma ya me di kako nga sala moa ade ya e ka kaun kako sala moa mau me ko salamo ya makwa salamo mong ya liliu ese me de yang amal ku kafal langi ayo mai e ofo ko wala mole ah bila ku fa pia mai ami o hawe ah merika ko luas 10 minit jalan julai lua nicole we fa talo vatu ata wilson malose fu fa ten of to mai Jalo fatu ya tu ese lo mafuto mai na yuta. Ya mafa malo atu li tatu watu nule na wanga ya tu tiute mangalu wenga. Malelele malo lo aimasi de lo sulu lufa ingole upa. E unga mboi nungole awala. Oe mamboi tu aingale tu tongi tu fale.

Ole tatu pokalabi na la reto le ola utaulu ngatua ili neifu yaso Ole tektua fa upele na le sunga fafenga inga Ya le sunga ya la faile kopa male luitau fa le nganga mota Tau tapiranga mole yaso Pau mangalua ngolo tutoi fa malo atu tatu watino Tau ina anga lele atua msosani pelo na nganga pa ia Taitulu ino tatu uloto Fina ngalo tatu watino Beo na utfale aile upo le atua mo tatu le ne yaso Ya vela fiang pa ia le atua O se fate pa use ele lei Ya nga le mo tatu li tatu sabringa O lo fayanei Pa mai atua ilo li tatu tau tua Alfatu ya fawai fa manua lo fatu Mo le atua lo fanga I siana manamea Le afionga le sunga ya wimia Lo fiangai fo imalana fo le ne yaso Befo di tina ya hana malana au si imai So ngane ya seko male fatua ya lai lai Tina ya tau, tina ya heta, male tolua Befo di tamaya tetia Ya mai la tu o lava parepea ma ona sai afanga solo for the fall tatu for mai na imolewa ya angle for the tu familia ti au leuso ai me a tu se fuang tau tu ina mo tatu wa tu no mo pelo malosi mai leli wal ngal wen ngal le mal ngal wen ngal ofa ya lo fa ya mo mama do tatu wa tu ya mo tatu vaila na tau mafa ya wa ti le na iman we mai mo le malos tatu filo le asa tai lo fo bola ngal le tatu tua Tatu tu mafuta foi le lungo poklam bel fifia mai. Ya le so, ta per mai le to faia fonga mo se man transitione. A wal fo win al tu al video sa mo se pa istai mi ole a fia fia nane. Alo fo tele atu tia tia. Man wi tele ne yaso. A fita vine fa talo fatu. Alo fa anga ma tu ma tu ya mo a soli. Ma au na soli. Ya inai mo rewa. Alo fo tele atu soifoa.

If you feel like I enjoy fat, don't find too little for you, hang on out, all you do, lass, lua, so no, let him see no top up, lua, fellows from Malono, allow my woman of fat, funga, elegant, John Lucilla, if I before a lalo langi, and Tom, the tattoo fat, sinobanga, a sham, more man, all again, women, all for your favor, the yellow for the two, take my little two, so if I am so man to Niola, tattoo to join my foot, I foy. Il dia so i fa poi lo to so i fua e ma so ma to wala fa to va bi ai ne lo fole to a wata to sil fa ilu mono ya ile to no ile nei fo ya so fo e bi ai lo na lo fa ya wa analise no lo na lo ya se me manu e se fo yan tanto tana lo fa ya po fa bi fu ni to tana e ma ke ai fo i fo nga moe wa wa mai e yoi wa leva ka kaunga pa ya ai sa o el komu mo le siko inga a fa ronga kur ko inga voi le le kan kwanga ai siko inga fa mai a se siko inga nga o pai wa leva ka unga pa ya ai so mer ka ma lo pai fa mai ya fa lo ko le mai ya o ko ni a kasi rua ko fa o ko le ya o ke kangua uma o ko e vere lo coche le opai anga che le lo me cupunga ngipe o le me cupukaya ya e fa benale de yo langa e tau ma tele e te pe tanto teu lia ya le fia fia na ne o le poa na ne ya po le aso fo ya tai ya po le fai un ole de ve ya so ale fo tau no aso o le rima sino o ke topa a wala tanto te nam nam ya e le lumana ya ai tampena mo le lumana ya ma tanto ile so e ama tātou whai lawa mea masan e leite mea o lea e papongi ai fua e ngi mea e le au ieilo mālosi le rewa tau moli le wha mahalo mara wha tentele le tau tua ama tawela le fatalenga ia te tia e pe ona tau mafutai mai le tau na le la sige ule mai fua stemi le mawantu lewa tātou wha tasiai le rewa angola woli se ulea fua i le fia fia na nei wha talofa masan ia le mafayona tuua au au na pa ia le tua Swina li puvai leo la tono so se fanta fai tolong lava ma lo le tatalo ma lo foi e ale on sa e le ngan tafo ilia e fa tano fantu I tato pa anga masani tamba matida ma tatua tu imana muli panga tono mauta malawa e mi se foi do fonga lo to si a ilo o to soi fua ma lo loina e a fai fo nai fa anto to lia tono mauta ngā sengase o no ma yo latino e pa iantulo na au fa ma lo lo fa a foi si ala ma lo si Ya wale fa wo wina yo le tanto ma futanga e to tonu le ria to do ma lulu ya e pe on au do so I fua ma tanto lai e langa to le le ma lu shulu do lo fi tai tunga wan sa ilinga manuia e le langa cha mo ai nga I New Zealand Australia wan to do mai fafo ya e mi se le vale to to ai to malele ni lo tanto to do isa mo wa mi o e ya nga wenga le ni vanga leso o e usu te whainga aruenga I a bo le dafu I tau wha le tonu au mea whainga aruenga o le mea ana le whai atu wai a wai te tango iei le mea na o le a fwoi I a o le ia I a bo le mea lo lolo pe a whai e te a whaina le ngase ngase o le tinga o le tinga o le tino a bo le mai nini le le yellow star ye fo tuang happy or two in the mail ali even to my tight form ya e ma wai ta to le tino malos ya e ma lo lo fa malos en al wenga chu chu ma fa va lo filima ya ta penanga fo ye ma tua a wa le lo to mi chi fa ta no fa tu ai e le fa na wa onga ya o le fo ye ma fu to mi le riva en ona wo yo to wo ya nga me wa ma wa le ya kan ko pe po le lo to mi chi ma wa la siva ma wa la pese Ya lena a wite poli o na la vai tapena ya na yo matua e fa fa mliena ya le tapena nga mole lo tua to mich se le o se o fo fo pa e le uni se vai fo le meka wa o le menta ya ole tanto wo le lo tu le so sa le lo tua to mich ya ma avia I tanto be yo fa na ma ma yo ma fo fo ni me o to mich ya ai pangalia o te le swinga I le vai tap ya o na wa Tau ngapa tātou e avi tamiti me nei o telefon, avi yei le tablet.
yang ke ya le wa fa long wa kur kalang wa as you want to li po si wa fin wa isel ko inga kalang wa la wa kalang wa mai ya e pangale ele o se singa fa ya o ka ko la vai le fa o le mele ale ya ya tang ma ma tanto ya ma le tu umi e o le telefoni le tamitichi wa na o le tang ya la le tamitichi ya na fen tu le ye oh o le me ka un show e la o telefoni ai le ngo fu war kam ki ki lo fa ngat telefon ah o e nga ka ngo ave yer ke telefon o le shiva en pito isilina mali ya tanto na o le o lor falsa ko or ke telefon ir kam ki fa mai ma ka na wak e oi e nga e fa fi na e fa yele na mel falsa e ya le le a war ko or ke telefon ir kam ki ki falsa ah ko or kam ki ki o nga ya lo e ka fa o ki o is ka mai e ama tu e mai tau le tomitichi ia mea lai fai tutonu o le falisa e se le mea na le telefoni e le se mea le lei le mea na o le ua fai lo mai ila so e le matanga aluenga o leo leo ia le tangata lea na ia faa o ina manua ini tangata se tototonu ina I West Auckland pitonu uleo Glen Dean se teimila ia ona o tu ina tula ia lea o le faa matalanga e winga le tangata ya le sai e fatinoina ya le foi solega tu la fo makau kia o la foi e kau fia nga ia ile fan ba I mai la tu ya na fine ah wa makau kia

Tell a lawyer, my Alfantuma, my Mount Tassi Aswa.

Se fo ma le na mau to tasi aswa o le vaingo le auli ma le pese wa faingo ina le rosa wa e matanga a e vai pele I mangu mangu au lo sana I lungo le lau lau ya na fo wa ma tan fito lo fie lo ya le tu su ya le na tu ya mai le valentine o le ne tau sang a alo wo joins fulu lima mi tu tan tan le July tolu tan tolu telefone ma tala I ta longa le ngana peri ta nia fan chalwantu yang kalama ainga maua mala ainga le mafu tua mai foi il riva ingo la woli mana tua le tanto mata pulena tanto fa so ia ile fia fia na na fia e le sawa ina pole fa onga manua ele nga trailer ole o yo le oti imene yo fanda ai mafu mai ile vale on jama maltina ele imaua anto mai pole ale so tanga ole to mai tai Lea ua faa maunia maine ye leo leo. Ia le mōli ai o ia. E lona faa o lima e faa o ngāi naise naisi. Lena manunu aini tangata. Se to tot e au fia ima se pepe. Ile po lea o lea songa, po lea sa amalama lea songa fua. Ia po o le vave au lea o lea songa fua. Lea fatu amai atune. Ewa. O le falamulavi le pei ora tūlai mai lena whamlua liai tangata e tōtolu inai au kilani sifo. E amai tōtasi lea sa whapea ona whaiai ia se tautonga. O le pepe lea sa whapea ona fiai. Ile nei falamulavi matautiai pei fwoi ora tūlai mai. O le ala ua whailoa mai ala matanga luenga au leo leo ila so. E tōlu sifu tōlu tau sanga le matua. O le tamaitai po le mafine lea wala tau mōli aina nei. E le mōli a ngai au fiailo na whao ngai nao le neifi. E whao oini manu aini tangata. E se whale inai Kirby Street I Glendine. E le po leo leo sāna seit bavaya tunei. O lo o whapea mai ia le whapea talanga leo leo. To atasi le tangata. O le tau fio lolo le tūlang olo iai ia lo na suifua. E a ma olo o whapea mālo lo lea po olo o recover I le whale. O le isi tanganta o lo whapea lea o na tūlanga ise tūlanga fo I lele tū ngai pe o le iai manu angasā ia whenga iai ia pitai o lo ua whasol solo fio lolo I le timine I le whalamai. O lo whapea mai ia pepa o whamatalanga mai le whapea sinonga lena maua e le lenti o whapea malo o Niusila o lena whapea iloa mai ai o le taia o ana lila lena iai le whapea moe moe e fai ai le fam sinonga le o le tomaita I le tolu sifun man tolu tau sanga le matua mai lona moenga I le fale mai o lona winga o le fo ia a fia I a le tomaita e ni manu anga ona o le fale lawe le pe ona tula mai pe tai sa le ma fai ona fai tonu wina le I le tai au ana le ila o lona winga o le a fatu a fai a lona I a lona fam sinonga pe tula I lumo le fam sinonga e tali I ona mo lianga e le aso le a tai au Ya mai o loo ta ua mai I fo'i I ia le anganga whaafitai o le matanga aluenga o leo leo. Ona o le vave atu o tua oi e feso soa ni rei matau. Ya, o loo whaapia mai le matanga aluenga o leo leo. Whaafitai I tua oi, loto toto, lena vave atu I o. Ma feso soa ni I manuanga. Ma wala au antua I loa na matanga aluenga o leo leo ai misele ambulance. Ina ia vave antu I lea fale peo na tupu mai ai ia le mata upu lea. Mana tua leo na uta ua I lea son nafi. Le tala foi pole mulumau stasio o tina. Wa mai e whaelo ngantu le pole o tangi mai se fafin ia posta mai ta. O lea na ia faye I loa lonto lua malon tuangan. Eo io e vai pole alme lea kupu mai o. Ia malo aku. E ser ko inga kulanga le tula I mai ai manu anga o ila tau ia na wha manu olia. I lea fo I wha lawe lawe mu tau tia. E pe iona tula I mai lea I le po o lea so sana se ima vai atu nei. O loo wha ua wina pea ia le suesu enga ala mutanga alu enga o leo leo. Ia ma o lea fio lono fo I liru mero leo leo e iai lea pi tono I lea awala I nai Glendine e le neiva yaso. Ya mbala chana muli muli ya lo fape mai yai. O ila tu uma yana fia ile neifa lave. E ma sani ile isi tangata ile isi tangata. Ile osa ili alas tangata e faa popatu. Ile mata upulene. Ya epe ila vaona tangu faifo ile le e faa ilo atu ile aso ananafi. Ya mtu ina antu waifo ile avanoi sofi na ngalo faa lia.
Ole mele ole ita ole ita fo ilele fa putu putu. Ele o se mele le ile name. Awa a o ele jimi sha wo ifa follow wita polo le fifi. Ole to inga mele le tup. Ai mise ala le vale fa le ungali fa le ainga. Ole stanganta ya ona la ve fa putu fa putu fa putu. E olo ina tumule fuwa. Ole kai mila isa wo ifa follow wita. Oka oka isa te le ole fa le ton. Ai a e alu e te tala noa I se tangata ma e faa soa atu I se isi tangata. Mua mua. Ia e faa tua tua ina le nā tangata. Ia e tali tonu ina le nā tangata. Ia ma ia maalama lama le nā tangata. Ia te oi. Ai au e te faa mtala ina ni au faa fitahu le isi tangata. Ele I u lele I akuro pa kua pele I pele le le telefoni pe te le I faa to faa lele I atu iai. Alale wakango koe vili le isi tangata e tau iai au faa fitahu le. Ele o se mea le leira ngā mea ora whaika kana. Ah, ele se mea le leira ngā mea ora whaika tala. Ai, mai se lawa I mata upu, e a awhiai, I a langona, mao no o atuai, I ni whao ngā lima, I a I tātou e pe ora iai le riva I ta. Ea, e ui, ele I whano se soifua, ai, e iei manu anga eo noa awhiai tō mautangata, I mene I o whaala vlawe pe ora whao ngā ina, I mene I o leifi po o anga isi. Ya ila dava yesu to na yantu len failo my fo ya eto luar fa na umala tamba e onno to sango lisi ai van to sango lisi len ma liliwi nei au kilani sote ile pito nu o papo to to ile sto fu le yason si vai to ni wa isel ko nga mele wo ile o langa le nimale la lo langi le wa to so I fu mo ta to wala wale fa tau na le tashi dangata ya wa fia o man to ai ole me pito silio na fa no no ai Ele tula I mai peo nei faa fitauli. Ona olea a fia atuai. Ona I fana. Oe manu tuole te maale na aluma avelan fana wa tootolu. Faale lei mo a tausanga. O tausa ilia I leo leo. Ia lea nei ulava ina otile te malo. Ina ua fana I leo leo. Leanga e oantu leo leo. Ae kango fanga mi leo leo. Ya? Yeah? Oila lepito isilio na faa ina ola ato mafu. Fauma ola ato wolanga. I nei faa fitauli. Ile vahala valea o le tamaa ma le tina. I to tonu o le mele o le aigo. Ya, a tonu e faa pia maile tamaa po le tina. O au loke mafakia, bla bla bla. Eo. Ele o luanga e piko silinga mafatia. O nai a tato walo, e amani a tato frana. O ila tauna nai tau pula pula mai mata. O nai tumulo I mata, I to tonu o la tau fufonga. O ila tauna tanga tapito I sili. O na polonga ma mafatia. I faa fitauli, o loo fia ngai eina I o tātu ai. Alona wingala, a fai e te manao ina I a maua sef soswani. O ka se mau soswani, ina I lunga o penga ta fai lai. E te tala noa I eise tangata, e mawhaiona maua antu I se fautuanga. E a fai fai e leo lena, alu I sa uo e te faa tuotuina. Alu I le kou fai fia, alu I le tau pātele, alu I le tau epikopu. Eoi, e faa soa, matala noa ia iau faa fitau. Ina ia mafaye ona mose fautuanga le leimo, oi. Ea a o tātou fui lea watu iai faa matala. Se e faa mole mole. Ah, tautua nā mā tātou. Ia maula u. Ina faa matalanga etu ina atu. Ile faa tuotuanga o nai nātangata. O loo fia maua se vai fufo. Ea ma o loo fia maua. Ia se mā pusanga. Eoi, ea wa o mta upufa pene. Ya e ola vai ina le mafai ona e moi ele manongi se me ai michela ya pe a fai wo ona mata upu foi lele ile vale o matua mafana ya nga ke le ai lo le ole fa fita ya fa miche pela nga ngole tua ya nga nai fa na uye o malili ya e miche fo ila to uye na fa maluli po le ala ver ko nga maka upu la na fa ina to ila to ele tata ona afia fuo Ia na yalu mafana, I mō mei au vēsinga, a tātou mātuma. Eoi, ma uafui ili soa nga whālau kere inga I kuara maka upu. Elei se mea ole āsi, kaua mai ele a inga poko poko. A ngā ile lua mata upu. Elei ai se mea whapena I tauna tupu. Ole mea, enta tau, ona tau mawhai fufo ala mea lava o luai, ile lua vā. Ai ole, si kaua mai lola ole a inga poko poko male, ah. Ya ma malingu umali kumaro. Oh no, sorry.
Ke nga mea nga ole po uwari a nga la apapala kua ma ke lea kuile a fai nao tato. Nea tautua na, ole file mu ole mea taungata. Leka koke kama fai e kausi le tele ole te. Ia e alwe sa ili se fsoswani. Sa ini mua mora fsoswani mo ita, ia po oe. Ia nga e sa ili a ili o se fsoswani mo le istanga.

0: kalo si yo ngai ki bingo ingo ima fai sa fe aule ri vai ngole a wauli a bole da fo fai sina ko ma mai ngal we ngai pe ona sa fe ga yelo to pa ia ma lo o to ma malu ol jibi de ola to bai le li si le de yo le tanto a wale fe tu sa mo a wo to bai ta ile le tanto to ro le wo sa ngi anto e mo chama sanga li pul na langi ile ta longa le la kapili ki le ri fo i tau sanga O le au leo fili fili ai au fi ai I a Amber Hall. Tasi leo sui fō o le tātou. Au le ngantai leo Anita Nuu au Sala. O Christabel o Nesemo tuila epaus tasi voi leo sui fō. O Christian Pio. E le ngantai leo Destiny Mino Sinapati. Evania Isaako o Evelyn Roberts o le tasi voi leo sui fō. Fanua Rimoni lesi fō I sui fō Freedom Crichton Ropanti. O lesi fō I sui fō leo le awa le fatu Samoa Ivana Lolesio sui fō. Tumaitai a Jasmine Fongadini, Jayowika, Jayodika Tafua. E le ngata leo Jitaya Faifua, Laika Clark, Leilani Wilson, o lesi leo sui fō. Mary Jane Taito, sui fō fō I leo. Mercedes Taulele Siala. Monica Tangoa'i, Pauline Bilia'e Razabel, o Serena Masanga, Papiafoi Talia, Fuimondo, Tavarna Papali'i. Yeah, bale tumaitai ya Taira Ekepanti o Iafoi lea, o le isi sui fo o le tatu au le fitu Samoa, o le wa sao liatu lea, ya mo ta longana ile, fai ungo le rima sina ya emise fo ilea nga yantu lea, Ile amatanga o le basi le fo le basi le leo o novema lua afe lua sifulu maleono. Ya, talo sia, ya o le a ulima sao le fa moe, ele ngato le awa le toa sa mova pefoi, ele fitu sa moe le ipo la langi le ni tausanga.
1: Tako wa, tau, tau wa!

0: Ise vai fofo. A olea se le sona dau. O loo tanto mawa mai ei nei whaalavlawe mātu ya. E ui ina ti ngāma matui tui. Ai o te whai atu i eifo inise o tanto wainga uo o yei ni matau pufapea. A whai ele io o yei i almaliu maleoti. Nau o yei ni manu anga. Nau o yei nisi o sā wanga. Nau o yei nisi o whaafitauli. Ya wo on tu ai lumol fam si donga e mi se yela matanga al wenga o leule. Ya ona ole tu langa le valea o sa wanga po ni fa ngalima. Sa fa pele on fa tino. E tu ton o tanto ai. Ai ona me pi to isili ai ona o tafa no no ala vta itai. Ole a fa ina tu ai fu o nai fan. Il va ya sole nei ole sa unien tu ai le lotu tapiti. Ya onai te aputi maya ya fana wa fana. Onai te fa malo si au ilau fana. Pe a fai o e nai te luo nanofo malo a inga. Ya mana o lua mana intamiti. Ole asa u sil silatu. Ole asa u va va iatu. Ile fe pula fi mai o lantu mata. Ai mi si a fana. Le ila ole uifo le ta isfulu te usanga le matutu. Ile mamma o lantou mafoufa. Ele isa panapala se kasi o yei tono mafoufa. O nai nei fana. Ya efa pena foi e tupulanga ilalo ifol ta isfulu fa, isfulu lima, tau sangala ba tua. Ai pangalea, ua ala na outu esi seina vae nga ielua. Leanga foi o sao sao kele ele alua le ale social media ele dei vaitau. Ele nga teilea. Olo o yei nisi o ainga. E te tupulone pēwhia, e vaa i manisi o lātou tau ainga. Ona whapelo la, ia leo sifamtelanga. Awa awa lawangi i koukoe kalangoa marifanga ua pai malafai. Awa awa lawangi i koukoe feifei mefa. Kasi. O tamitila, o tete, pe awhi o lai close le maafutanga vaa la lata. Ia le maafutanga mana ia lātou te. Ya on fa pelola ya lo talento mti ona na mera la nga ah ave mai markana na maku nga ole faile vor melo ke faile ko faile melo te faile twa e au no ma se fa ba na mala mang e au no ma le sile fia ole ole a fia tu e malango na fa na ni a faila ole a ma te tanga te mat tu wa ai fai u te mti. Olea se fata ita inga lele yo tato ufaya. Ai olea foi. Ia ni ngayo inga ya tato utefaya. Efe so son yai ele tau singol filemu. Ile vale o tato matua. Ile levo o tangata matua. Fape fo ile levo le yei fana uma fana uma fana. Ia. Awa e. Watutupu me fape. Yang ke iala iale u pana pala duai fu mama fu fungo tamati ai ma kwali ai ma semea la ina na fefu mata alao duai fu na ya tanto walo mafana ila pisi ya kanga kamaku yo ya ona fu itupu tono o e kalesi e tutupu itutonu o vala potonga itutonu o mafutanga. E ma fuwa mai ai, sika mai mea la kikia. Ole faifua elesi o kala olesi. Ole faifua ole langu ole, ole langu o se vae po le langu ole ulu. Ia po le kua inga ka vale ngai alua, ku se vae ele mea ma fuwa ele vesi. O mai ai, oi ele ka vale ala ai, la e o la ika lafu, tol. Ia se va ia ia le mea ele o alu eisau sene apa a ngala ke ia wa ea la laia kufua ia io. O le tala. E mafai ona fa malo si au le tangata. O le tala foi male upu. E mafai ona e talepe inai langona ose tangata. O le ala to inga tala le te tala noa ia i le aso a to. O ni upu ma di tala fa la e au. E to e toso mai e ilunga le tangata ua pa uatu i le leanga. E ama le tangata ua pa uatu i le paie ma le fatala le. Ia. po ni upo tau tau mi ai la loi ole na tanga. Awa kama imenga va pengale aleng kukupu mei o vesinga. Ah, emise ai le valea o tanto ainga. Ewe. Ia, ona olola ia le lefana. Ona fa pe lola ia le i, lele nfai meka lalka ma aia, ia usuon tulo mo le matua, saula ka au iu, ia lua wakulo iu kupoe lo mo le vivisi. Fai ia ilo makau ai ngā au, makau ai ngā maa, makau ai ngā lau papa po alava me kau akui. Ae mafua mai, skapa imea ele ila isisi. E mafua mai, ona ole fai fuola tan. Ai le ai masau senge apa o alwai o le maa ni le mele e tupu yo. Au. Ala ala me kakele li li unga ila nga mea maka kufapea. Tato woi fise nga alwe nga alo fai yo. Au. Tako woi. Afi yo lenteva iantu ola ye ise me ofa le to. Ala ala me kile alwe ave ye ise usosuan. Neo. E so se a inga. E ia ia tanga tafui e faa kau kau I me fai ala ainga. Ae faa pe mai ni ia ta, se ala makua ainga. E ke fai a koe, e sasao umakanga ka umo. Amu ia ar kou ainga, so le makua siki ala tau ai. Ae ia ainga, e ia kanga kafui e ke fiu e fai a koe ia I me alele. Ae a o le teime fai a tuai ni sao ngā mea. O le makua le ai au se mea. Epe, o nai lunga o lako chat group foile. Na hewa ai uma I tangata. O lai makamaka lelea I tala na e masau ngā mea ngai faya. Ae le ai masinga emo mai o se maka, kuwangi o se lima makua I lunga. Epe faapea mai. Ia maalili, o lea mama. Ia hafaifu yo nao na faamalie mai ya I mea uba ngai faya. Ia na failoile I le tala le stoi na faakari eari. Boy, my email puts a Isaka killed. Nanina, I may see you or Marie Makuakum, why Marie? Careful for your ink over Marie Maya Lakausangali or Lea, one Wakumarin Kosa. If I pay Nali or Langalingi, a mancha sauce a melava. Is it a mighty fat fita ulila? I ole mena is a little tau or a mele ole. Ole mafu foundling. Ise upu ai tele I faalele. Awa ole upu. Epe ya nou fayetu. E mafai o na tina eil tangata ili upu. E mafai o na toi fa malo si au istangata. Wale ilopo le alime ole afai. Ae mafai foyo na eil wantu male upu lena. Ya mafai palasi mai eil lano le tangata. Ola wa maulunga alime wo otu ya ilana tamu fai. Ae mafu isea. Ye mafu me ai le me ole loko. Ole loto a ina ina ina. Ole loto ina ava ava. Ole loto ua tinga. Ye ongo le mafiungo o ilungo I ole mele yi sa ulo fai entu lo mta. E ana ama tolona yele nita mu fai e pasi entu ya pa ima la fai le ta. E a fai ala se tala e fa fai upo se tala le mo. E o agurka mirsango le upu I ole stangat. Ua Makua malo siale, le muni mau faa pehemo. Ele ima se mo I nata. Ya, toi fo ima yei ile muta upule, ile faa malu ali yai, osi alu alu toto. Iante au, ne lea faa ina lea faa ino, le faa malu ali yo takanta matutu. Utele ufea tu ele leile mea nao le faa malu ali ya. Ai ole ute faa yatu. Ele ya fa ina ba fa bea ina utanga to mat tuwa ya fa e tula I me ele fa fita ai po le la vale me ele na fa ifu makamit le ang sala ale tamitit a vi o sang sala ale matu ol tamitit ele che me ole fa ifu makamit ki fa inga organ kamaku ai ol tula nga fa mbumui lo tulena ya E peyo na tatu ye ne, sa unni antu mole lotu otamuti. Ola aliko a inga aluko kamiki ole a ye tatu pe antu pusefe e sepe fe e se tamutiti. Te I tatu ne ya ile a uliri a ile fia fili ne. ia e kanga ku se mea kongi ai ia skamakiki. O lana fai meilau mafaufa, e te leo tongia ia la vea. Ai whikawi ko nguale kongi a kore menga kongi a rakamakiki. Male mi ngoi I folo ele mena alu antu e lau tong. Ia a whai nalo. O lana ali si hao mea lafa. E te alu a be le fomai, ia peo nale ana nai nai le fale. Male ilo antu e pola ale mena intupu isi hua antali po isi hua fina. Ma fuwe isi hao. E ma fuwe ilele lafa ole mole meole onsa. Pangale meole onsa. Ko kaise mea, ne ki o fu I ali I a, fa o so so e, ele ti a polo sto I no yup. A wa fu I ole dan tu rau tato, e ma kwa vave alika, a e u mies ki mi ke kole ngiei ili mele ole onsa. Nga, ole u mia o se tang, e kau kole ngiei ka kou ili mele ole onsa. A ole mele ole ita, a, le ai masona fringata. Yai masona vingta. Mana ya ya. Meto tia ni siu tamai yan faa soba yi lef siu siu nafi. Olena faa bemai. A, o uke ikalo. Ya, walo isu se paka uke ka alo emu ka fao. Ya. Ai, ona ole fana. A, ole mefu ina lefa yantua yale tala imene yu fana. Ai, ona ole fana. Ole meangan kwe vave mai ya ya. Le tamai le fana. Ya, ona ole fame ole ufka angishika miki ka unga saul fana. Ya le fkangi siwa le fiva le tomi chila tutama. Ya afefa o tina le alwesi. Ya alafa feana le fkangi si tomi chio na walwe sele. Ha, le maa fkanga e maasa ni ya. Mai le asu ngafuwa e tau le asu sa. Ya kwa ili piki ya kwa ili siwa ya somu toi faa uwa uwa tuwela. Ya. Talo siya. Ha, talo siya le utupu ne mea faa pe tono tatu wa inga. E li a... Ia lota tino. I lota faa longu atu. Ie kua inga mea faa pengi. Ai antonu foi. Ia aiwa levana no nofo maia tangata. Ia ni ti ngā mani whaingata. Ai walema whailawa. Ona faa so antu isa isi tangata. Ola mantou tu paoli. Ngau tele o faa antu oali I uma. Ia antonu. Ona ole tele ole teng. Ia e whapea mai wha mtalanga. Lei ole te malo ala tu ia e malo si a ia mai malolo na lotu. A e mawhaia ia ona te tali ti ngā mawhai ngata umala wale o langa pe au ontu ia. Antono ni siu teimi e sa ole na wha mtalanga. Ai awane I galo. Ole te maa pole alifo. E iei ona langona. A. E yai yona langona. E le whapea ole amaloa I lawa I teimi uma. Ah, na ole la waku yai. Ia ona ia le langona ina le. Oni whaamatalanga, oni tuuma ni anga e whaia tu ye. E le furakain. E le lawa ai ele ali. Ah, ia po le tama. Ongo sa. Ole mea ngā le kua ilunga e fiwa wala au yea lale usavali le awal tek. Awa esili antua ya teia. Yale aluese. Ina ni te ututupu maye ni si pefea. Ole fengo fie yunga feo kalangar kemi ngei wale ka kere omisa. Ae hawa peo le kupule vesia e koe fea kurgan ka ongsa. E tu ulu wale aluese mare ngofua ya inga hae faa tin ole mulmeka ole le fie fie malita. Ya. Awa ilai kuwa ye iame. Oye, tantuk te whape atu. Oye, lenga mafua ili me lea mreamreamreamre. Kusa wā makang whaifa msingonga aile isa ilia. Po lea le vai fōle whafitau. Ole singa me lea kupuere vivesi. Ole vave kere. Ole mole meole wha msino mole tustus ilima. Aile isa ino nofo ilalo se iwa ili. Ili po lea le mafua. Ole muta upulea le natupure vivesi. A fai o oele ke alua koe vofo le faa fita auli. Ole tuwa lalo. Ale tanto faa soele ni vaa ngole vifa. Faa mali atu. E leo ois faa msino. Ai fia faa msino nga alu le kia onga faa lo iau na su e leo so faa ilonga faa msino. A fe yo le jelwa tu e vao vao se a fa mole mole. E le ma fe yo ga e ala kuku le ku e kas. E te tau ona e alu watu. Pe a fa pe mongi le menga ke alu e kum fe yifan. E te alu watu ona e tu le le o nga tutonu. Tau ma fe yifa fi le mule ma ta upu. A fe ye le ma fe yo na tala noina le ma ta upu e le taimi le valida. Ku le ava ngō ku sinkai. Se ka ua wangi e ilano i e fina ngalo. O lau kō lua ngai vesi. Neu. A wā ole mea ngā lea ringa lau gele le mele ole vevesi. E kusanga le wako wa famai. Eh, lea ngā oe ya mama. Ah, wai wai ye le amla. Tote. O le ava fia ngā. Fofo le faa fita o li pia faa pia. Kusa o ngai ke alua kue makua. Kukule fi ya makua. Kalaliru ngā le langi la fi. A fa pe mon e lo walofa ele ngato lo lava tino e po ano malotot a ye lo fa vuili ska kada ku mayo po le ala vol bele ku po i kongola uain ele avelena ma me ola anka ku ku i fa machino tengat ma ka ku i matanto wontu me fa peatu o ele anga o e a mle mle mle Ele ai mase si viva longo meia er ngakai. Ah. Ya ma kili ai ngai kar ga ka le yo okof. A wa fu ile wa want to see ilunga pito ta si ai fa a. Yo. Ai fa ki ko le lo le situ. Eh. Na tu puse me fa pena. O ngai ke sha ngi ke ro fi se me fa pena. E si ka wa yo o shot. Ah. Ya ole ava velanga ko mawal melega kam feifa awa ebe no feyetu ole sha ilinga le mele ole file mu oka istangata ah tangata yole me ole sha ilinga ole file mu ole ani sho de tinga nga me ani kfa me ili funga ya ah foki ga inga lele ka ki polonga ir ki mingir ka un ka ole ole ping singi markiso O le tātou te tauma whai e wha tupule file mu i le wā o Iran ma Amerika. O ngā olea, pōmu e Amerika Iran, pōmu e Iran a tunu ulai tūtua o i le iai ia vāe ngā aua a Amerika ma lantou business. A o i lāne ki ngā inga e le wāle. A ngai ki ngā inga e la wallet ma ki ngā inga umā kua i kāko. E le ngā teile alua i lunga o le tau o le pingisingi malikiso. A ole tangua ia o loa ma tangua whaintono New Zealand. A, soli. Ie eser kua inga ka unka ale uka unka ail soi fuanga le nei vaita. Pe a fuan tue ile lima, a nga ilse fulu tau sanga watuana. E mo ia sa kau feo lolo. A ia ilan tue wale ni ngā lue ngale nei vaita. Lima tesi maleono pasene. E ole fuku tanto falo watu. Oka oka ele mau fola folanga. Wale wa pāle whanda o meia o wha la wiloa, ma mea ia o polo misi, ia ma ia mea e ta ua e tanto wa whato sina o le whainga pālota, al tanto malo e nei New Zealand. Ele nei fwoi tau sanga. O ka o ka, ele mole mea ole, tau tidonga lele wa whai. Mantou tūlai mai o le a bla bla bla. Mantou tūlai mai o le mea lele la whai. Ai a o na tūlai mai. Masalo mai le kele o ngā wholawholanga masalo pē lua pē koru wangi me vai. Ia ai ki ngā inga kwaika kō uma. Ile isi tōru tau sanga le ilumana. Ole sina vāenga tāu en tauna e manatua. E se mai ele tātou mtau pule. Ole dai, mawhaiona ele stala ele temele ring manu ele i o antu le whainga pālota. Ele hao ngā lo koe kō mumu se o se o ngā ponga leo kāko. Ole vave i ole tomu. Aile yai se fantinonga lo wayatata. Ile faya leo sa ufilfilinga. Ete alwe ite palota. Ole tele ia ufale palota ile tele upitonu o niusila ia e faya ifa inga palota. Ile ta ile anta itolu tausanga ma lea tolu tausanga. Ao si ona pono tato. Ole kele ole kanyo. Ele yoka kowe paloka. Ona sa ulo leo le su inga fau. Si ilunga le tau o ia mea. A e komu. Fama. Ula ala mea wala nga ka unka ia mea. Ula ala mea. Ya ola e koe ko mumu maingila ian ke ayeri. O inga la e koe ko mumu ye. Anga kiri yalu japaluto. Ole tele I ole tau o lo sau. Ile faya o lau paluto. Awa o idai fa tino aila wa yata. Ya mfifo na ifa ima. Ah, tele fio palo kwa kiri fio fio lba. Nga nga ya mama. Ah, pule oi. Ay paula olea. Ah, tango tal so ifuang pe ini swinga. E tele fio fio ya. Awa la e ke ko mumu. Awa e tito e faitio. Awa fo I ele aimo se winga ringa e faikio. E kere yalu e te faimai. O le tangata lea ua o fatutuaina. E tatau o nalu tonu o le pāle min. Tau nalu tonu o e fina wina mta upu. Awa le le le. O lea pi tonu u. Ma lea pi tonu. Ya? E koe fo I mea ka kousia ka komaka upu. Lea tatu te tala no ina le le vanga le fiafi. A fai, e te le ma fai ma e le ngā fatia. Ona, e a fo. Ona, e tau fio fie lo le fio fie polo wita. Tu ilunga maluisi. Ewe, tu ilunga sa vali isi. Tu ilunga ma pūlea lo luto. Na, lewe melka la vuilili. E sili le toa. O lehani mea le toa lehani fai. Ianga. Na tipu lehalo na tona ilo le toa na tea ea le ulu. A ilo le toa fui lelele vingir kaya. Uma fangui ka kou isamu eli kai ka iskaya. Ea, malo, faavutai. Talo siya. Ia yeise fsoswani mo oe. Pea faapeo na yeini au faafi tauli. O lo efea ngai ma oe le neiwa ita. A faifo na intele fifi tono la nga arwenga. Ha, ito tono la tau falefai nga arwenga, ito tono la pisa nisi na ite ngalue hai, po ito tono la tau company. Awa e te anuma avelo le fifia ito tono la uai. O le singa mea lea la ingala vevea na imea yo na intamaiti. O le alua tol tangata fai nga arwenga, o lai le fifia pe itamai o le falefai nga arwenga. Ka si anse seer ka miki kia wa ilfa singa. Ewe. Kusa na ufa o I leita. Ae wale awe fa leiso. So ufa nga ule malie yo le tau fara fai ngaluen. Ile mea nai te leo fie fia. Afi I te leo fie fia ilo pule. Ave lau kusi. Ah. Afi I se vai ngol tau fara fai ngaluen en tau le HR. O ilantu nai vai wa aya. Ea tangata fai ngaluen ngal. A mise lava ia le tulanga fo ilele ole olangona. Ah, ia mamafutianga o tangata fai ngalwe. Ia wukonga ave ngala wukusi. Mae fai ye. Ole melea ma le melea le tupu ya tau. Ole tangata le le mafua ile melea. O atatau ona fai se fua fuanga. A ele fai peolo wika mai ngal kou supervisa. Ia peke ika mai ngal kou, ah, ele kou pule. Ia na e masa watua ilele fai. Ta si ar me se li kwa maki kia wili fasinga. Yen pe la e ki fasia kwa rika maki ki e fa pia me rika maki kia oe. O le ane me wu fasia I fua. O le tele utamiti. E ki sa sanga kwa ili a masika. Ewe. E na paule me la ke vae kwa yole malingi olo I maka male alu le anto. Na e mafua man. Wa e se le me le mafua ma iliko. Ah, eu nai uai fuale nei e tanto waluma tanto fana. Ya, taulunga entua ina le damata upuole nei vai ngole fiefi. Ai leanga, ole avantule fa mafa. Ona, ole tanto te tapena mole lo tu tamuiti. Ta rusia. Ia awane entua ya isa isi soi fuae makma. Ini soli ngantu la funu matu ya. Epe olea soli ngantu la funu mwele dava ya soo tuona yatu. Talo fine ni fana. Le lopo nisi yo taita. Ah. Elenga tai totonu ainga. Totonu pi tonu. Ya. O totonu foi oa onga sa onga aina ni fana. Ya si foi alon totu e fam lualia. Talo si ai umane le totonga le sa fai. Fa sol solo ina ia manuia. Ai awane umai fonga le totonga. Avea ma se mai tu mau ona manu anga. lea sa afia mai ai I lea fo I whaala walawana tūla I meinai au kilani sifu talo fai talo fai nei nei whaana elea amasisio tato elea mana o ina iamalu iel tau fai ngā alo matama whaana a ole mele tūla ima ye pehia ole mea fuor mele waye ole ita ole tamā ita le tina fai ule whaana Ya, ele ngata la ili sasa. Ya, wei malana fai unga. Ya, fai ya ule la vai ya, ola ili riola. Ya, ole ahaluma ave ola ola nifana. Talo fai. Ole mena ita, ole matua vai vai tele ya ina mafia fia. Ya, li uwa la vai usina, ole na u avatua ya tatu awelua. Ole uwa mai, ona faa la wilo mai. Ele nei fo I aso lua la tau. Ele ganta I le tatou au le tō Samoa. Ia e pape fo I a le au atuai ta I le e fitu Samoa. Le ua sauni atu le mo ta longa. O le ipula langi le tamasanga. O le laka piliki. Ea tono nei te le lavanisi o fafsili. Po le ale mea wale piki ai pai. O le ale mea wale piki ai la fai. O le ale mea wale sawai pai. O le ale mea wale ai ai ai. Ia tātou ono sa, ono sa, e tofu ale tamata aloia, ia malamafu anga wala iyo na le filifilia. Ae, o leo te iloma o mautina, o le termine. O le le sawai I le lisi o le suafa o le li o Painhas. Ia, o le tulanga fo ilele ona o lasa fa ilona tautonga ilona lima. Ia, ae afa pefo nai te fesilipo le alame wale piki ai oe. Ia, Ona e mo miani si e pati pati ma Valvala au foilele I tanto TV Ole mena wa le fisfidiera O kamale o DJ Pira Ole li silde I al tanto Au le toho sa mo le usam Yantu mo ta longa Ele I pole la lulang O filfili ai le li o Sean Bloa Anae ulusese Ele ngantang leo le li o Stephen Crichton Sua fa longo Ole li o Clayton Faulalo Chanel Harris Tavita, Benaya Yoelu, Connolly Lemuelu, Spencer Leniu, Jerome Luai, Francis Manuleleua, Oleli Odina Mariner, Atta Mariota, Craig Mashu, Jermaine McEwen, Francis Molo, Junior Polo, Opasami Solo, Amiso tapuai video le ne ta'alo I lea fo kangaroos. Ia le utoi tali mai ta'alo le ta'atu am. O le li o Isaac Tango. O Jazz Tevanga. Brian To. E Nari Tuala. Ia me le li o Ronald Volkman. Ia o le li si na le afu. A le ta'atu au. A le to Samoa. Le una fa ilo mai le som. E le li fa yaonga. Ia Ben Gardner. I le au le fitu Samoa. Ya if you don't want to make that for you we don't know that ya le wa fa ilo mai fo ile so e le fa ya anga o le chomita ya embo ho sui fo le tritusa mo anita nu o sala fa before you Christabel on the simmo to ile epa o le sile sui fo o le chomita ya Christian Pio o Destiny Mino Sinapanti Evania Isaaco Evelyn Roberts, Lacey Suifo, but before I fanua Rimoni, fo I lea sui mo le tatu au, o Freedom Crichton Robanti, Ivana Lolesio, o la ua fo I au isi Suifo o le fitu Samoa. O le tomitai ia Jasmine Fongavini, Jadika Tafua, Jitaya Faifua, o Laika Clark, Leilani Wilson, Lacey Suifo, Mary Jane Taito, o ye fo ye fo ton o le squad, o Mercedes Taulelei Siala, Monica Tangoai, Pauline Piliae Razabel, Sarina Masanga, Talia Fuimono, o Tavarna Papali, ma le tamaita I fo ya Taira Ekepati. O li silana o tanto au, ale vitu Samoa. Ya male awa le to Samoa e peyona fa ilo mai Ya pia una tatu fa so ifo inicio fa so wotuna yatu. Ole tu sangaleni. A e choifo i tu enta longa yesa fa ya ole afu tamu sangole la kapiliki. Oh ko kai se ko kel. O ila tu na fa mulia. Yo. Ole to tele yo le umanu nuwa ile ni tu sang. Ya ole li o Painhas. O Painhas wo live na le angalo na lima. Pe uma o stasion tamtoma lima. Wa levanga ngaule lima skama o pein. E ese mai e leanga o lona tuli, e a po leanga o lona kaaf masu. E a leana fa I lo mai, ina ua fa pe mai Painhas, o ia e fia ta alo e le toa Samoa, e le tau sanga le deng, peitan. Na uma loa le teimi na, na anga va a ele Broncos I le taamu sanga. Pe na ta ele loma fa malu le awa le Broncos, ka lo faisi makoa. Ea ona nga ilona ia leo leli o Painhas, e fa ilona to tonga ilona lima. Ea ole lana saun ole li faya onga ole tanto a ole to samu. Ma ia fa pe ma iai, ma salo po ole tolu ile fava yesu. Olea e tau fa pe ia le lima ole to tonga ole li o Painhas. Ea a o tuwala ile taimi fo ilele wa a maka ile ka mulusanga a olawa tau fiololo. Ea? Antonu ole loto anto ai o Painhas. Ia ole tulanga na yeye fita alo amol tanto. Jeremiah na nai. Ole sifo ilea sui. Olo o tu fisili ba yele totele. Ia Antonu. Ole voina tali ya yele li ifa yao. Ia aile imanino antu ila u tu vai. Ia le mafu anga wale inale filfili yele li Jeremiah na nai. Mada tuafu. Ole te tala ale avano, ole mele e toa ilo pulau le ta longa, ole laka pili ki mole teimi nei. Ele te tala pe ole avano, e mafai ei o na alu le tama ta alu, e ta alu mo lo na tulu. Ea, ole so na file na faa lau loma yeile awa, alawe a kangaroos a Australia, ea le fune faa loma yeile awa le kiwis. Ia male telo isi au laka pili ki. Ina ua mai ala tamu sanga lena manu malo ai le Roosters I le pola Susana se ima vaya today. Ina mai tamu antula ile awa le Kangaroos, soli, a. E sa o ele kala ali se o kamara. Yoi, e fei antu I ele fisili, soli. Wa ila nga e kouke, a, kouke, kouke ngal lue fakas. E fei mbet kala la o kamanga, soli. Ie mo nga o supasta me ya moke, moke fei ngal lue nga fakas. E taifa pe nā ia le afu, le lisi lewa au mai, ale au le Kangaroos a Australia. O tangata pito I sili ona lelei u malawa I le laka pili ki a Australia, le awa filfilia lelei fa ya onga, ya Kevin Walters, ya mole au na Australia. Ya, le afuina shampini, I le isi pola langi le awa tuana yatu. O e manatua le mawalunga o le tamufenga le tosa mole na ye ili dai pola lalang. Makuwa makau kia le whainga le toa Samo. Ua te te iu mai ia au laka piliki. Ia misi lama. Ai misi ai lama. Ia le vau le tātua. Ia male au le mati matonga. Po a ia mai isi ap. Ai pia o le vau le au tātua matonga. E se le mana ia fui lele. E le ngantala ai tātua parades. Ia wale fuaka. Koe kawa koe meanga parades. Ha, tunu foi. Olea, ole antan pina bambao, yele matanga alwe ngau leo leo. Iantan tau solo ta vale, anau fuanga e fayai, ia male saunga le mula. Ilea, ia masia faina. Ia pe afape saunga le mula. Ole mani ia foila. Ole fai yo tanto parenti no fuanga. Taa lai lai. E pe ole yele tau langa fatau I mangile. Ya ai tili lopo nga feo I o tau le ma sende fai ele parida na yu tanto uso mai tonga. Ya. E kake leo fai kufu ilele lgi vayngo le fifi ame kake o fue fai fua parida isi e tunung le ai o tanto. Se fai ai kako uye le meo kako masanya. Ya. Ma fai ia saunga le mu. Ya wai atonu ele o toi ma huiste. Ya o na tanto wa ele o tanto fua. Wa fa lele solo ilu ngwa tanto ta vale. Ya uni si fua. E fa lele yale la papa ala fa tu mai tono no fua al tama. Ole me tonia. Ya ole saunga le mu. Ya oi. Ya saunga le mu oi. Saunga le mu le stavale na yu tu. Saunga le mu le tavale na yu o taf. ina ni tei wa ina nauteli ya ai umaifung wa ila vea pela vea isis ya toi mori ai mo el tulafu ya wa ele si di arka ingai lor ka po ya oni si dan vaenga tan to fa so ye le ding tei mele fias ya wa la va ya le no fossil if you for ye le pa ye mele manol tan to tru o le nei mau mea o lo tu lai mai i le nei vai tap ai pe yo no fan to stimulus o ma kwa sawa sawa le alu le tau fitulinga a vai nga fa fai to ton o le tan to tru le yo ni sila ele nganta e ala to fola folanga ya o ala to polo mis o mea o le afa sawa i le tupe o mea o le afa alu ye le tupe o le fai nga o ngi mau fali ya o le fai titi o le a ya wa pe ya o mea ni tolu tele ana na tau na mua i so se finga palo talava e mua mua so i fua malolo ina lua fe malanga inga tolu a onga ya pe mfifu na fai se se le fai tulunga ino na mta upwe top a wa o va inga umoi e isi le kau mole atina inga leo so se entru ula ilimenta ufale ilimenta ufale a ia ole la tala no antu fale ole mele ole ole fa na po tonga le ole ka inga ora pole housing o te leilo ole matua ia u leilo ala pe ole ase tu na fu no le housing ole ia ele me fa ia ona fa ase tua nga lupe ave ese se tanganta se totas olo no fu i tutonu se fale tolu potumu aina o totas i tanganta le no fu ia mpale meo le tupe le ea. Eoi, e feintau miliona ma miliona tupe ea. Iva iaso taitas. Ona ole meentau ole emergency housing. Leno no fuaita ngata. Itutono New Zealand. Imeio motels. Maisi ea mahuta. Eoi. Ae au te leilo. O umaku lea fainga malo. Sau lea fainga malo. Aluaku le fainga manu. O te matua yo leilo. Po le ale mele mfeye o na faa saa o rangame. A feye ko kasir ganga, ko kasi oi. E kakahue langa kasi le poko moe o na fale teno fo. A wafo ina oi. Ia ale o le da. Ia pe to lua fo. Ia ale kasi la pe lua potumo. A ole kele o le mau fale le to lu potumo e le yei. Ako karangu pere kuru poku moe waru ke leanga ufale kuwai ole housing leye. E nao le chaito atasi ya tangantala eno nofo. A ole fio ainga. Olo le mau ainga. Leile li shifaa karika. O maa tuwa ya ufi ya ima fana. Ai pola ala le mea linga le faa me ilga kane. Mai le fale le ya ina uya. Faa me isa fale voi le le. O ni units. Yoi. Ojelo ole fofo nga ole fafika uli le famai ole tawle ai uni fani pole le ai fo uni fani e no no foi tanga tawle vai tim kwa uli mala malamba po ya nel tuna fo no ile mfa yo fa ti no na nga yo e be no vent o ma ku le fainga malo sa uli fainga malo polo mi si mer fainga ol fies furu fies furu wa fe fali e ale le wo sa uli fainga fali le wo yendi Lala sa usilisile hii tanto ufale iwa ye ili temini. Yale lu pipi ifakas. Wale, usia sa tu ise fale lele kukasi ilu ngose. Ose fanua. Ya ono le fatupula. Yale ufa inga utangata. Olo hau mawa itonu ono neye tunu ono yusila. Ya misale wa tanto unei au kilan. Afaila. Ole tulanga ole afu. Ole fatulanga ina lele yo meya. Ole singa vainga kong si sila yi tanto vainga fa upu fai. Ole fa la put putonga lea. O fa lea ni usila pole housing. Eo. Awae lima vaina fa maila tanga tangi anta. Ole ala a fai isi mau fali. Ia le lei fai. Eo. Fai ia lava. Ala ale me ale inga le fai ale me le te fai atuan. Ole winga ola utala. Aisei longa uska kufuilelele osa ona mafufu. Nali man malamale le mele ventu. O le nofole tangata ito atasi tonu le fali tolu potumoi. A lale bai mautu pe tangata tongi la funga. Oe mau mai tanto uye tongi la funga. Ile tongi na ole menta ole emergency housing. Ma kele lava kupe. A ilato. Ole ye ana ya bisnisi ya peyo motels. E mawai vaya so. Eo. E a faila le motel la pai. Pratei tein. A faila le motel la pai. E se fulu potu. A ole mua mai o ile afo. Ile work and income. E le tino i tupe pe fia. A. Pe fia se fulu ta la. Ile vai aso le potu etas. E a fanta tein. Pe lima se lau le potu etas. A. E fia le menga e charge. Ile aso. E ngai kangore fa kele le sefu. O fofo waila e ngas fa vitao. O le tali fingo fi elea ye le ufo. Na paule mele fo e imo si na ten. A o le tele, o le tupele ma uma wai. A le me, ma vaye le fingo fi. O ngai o mer kemi o kele vaye stu la fono fa pe mai. Ele ma fai, na fetu na. Ya kai lo impo iskula fungo ka kere o ilo ko kai kai ang a le bia la le o le no fol tanga te to ta si tono le fale to lupo to moele housing a la le fe me me ai ai nga e i fa na e tala fe nga ile le ye ye to inga fale o le me piko si dia ngang fa vale vale tono le tono unne ne be o ya la sa u fa mai le amre amre le me ka housing. Ya ona kai ka kala ye ah sili si anga ma faina to fo ina fa vita ulilena awa afa me irga ka fo ilele ile fale na uya ya pe ile fale lu po tu moy e avantu ba inga ye mo mi to no fale ye tele to to lu po tu moy pe fa ole va ve on pala si mai la lo le fo inga tangata ole ye ile li si fa tanta ya e pangale nga ore ngi mrnga mrnga mrngi mrngi mrnga ya ile ofu ya yishem ja lo siana ole a yishe ko ole an kula me tono vang fa fanye fa ya another time ole vang time ma fa be mai ole fo fo le le ole a fa ewa ye wa kule lo poler me ko yi ngfa na ole fa mai ile la vale a mle la vale a ana ko kshir fien me ko ngfa ya ile fi.
1: I love my job. It's hard, but I love it.
2: The problem is, prices go up, but the pay doesn't match.
3: So, if our nurses and tradies aren't staying, why would I?
4: I'm 27 and still renting. I just want a place of my own.
5: Every day I see families give up before they've even started.
6: 60 years in Aotearoa, and I never worried about it until now.
7: I just want my grandchildren to grow up here.
8: Party vote Labor.
9: Party vote Labor.
10: Party vote Labor.
11: Better starts now.
12: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
13: O e si la fia mea e whātino e mawhaiona e umi ai sou fale motu le lumanai. A whaifo e ei sou fale motu, o e si la fia mea whaiona whātino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lou fale. A wane e misi e le polkalame o le malu I fale. Ia fia fio sururu taitasi le sefulu e te aile faa. Ole a e si la fia ai au wala e mawhai eo na e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lou fale motu, e whaata waise isi au fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa.

Tavaluta mai lua spufit mura bilute ua te ane tula e ono I le tautua whaua o le Radio Samoa su lima e vatono a mō le piapio le asolua le asono oktopa lu o lu ono mori wha maroma wha aptai pengai a ponga mua se Juan Francis Ioane ia lan tautua mtabela po neias mule atu wha malo wha aptai uso po e atu manunia ia pelo e po I mare tina no fo ano to fo me volan tau tua ile aso atayao yo to ma putai fo ile pe ona masni ai to venga ni ola wala mo si fir malo tanto to no pe la ba nga ia I se tam fayatu no fo le sa tu ya ba ole sa nga le mu a sa nga le mu me tau lo nga I mo to malao tu tau lo pe au nga nu venga I ia le ni ma lo le pali ma lo lan sa ne aso pi tai tu nga te au nga nu venga le lofo le li o lo mul mul tai to so fo mar tai to ola ya me so ta po inga to asin sina le atole to no le openga me to sofio yalum pa na I yalo ta to tu al la to le lo papa ya na usin fia anga I malu le lo papa sa u ka lang pa ta u au kidan e o fa ya si slo mai ngai po lo ka mai pe ken hen anga only wa road lu le wala se ba inga mai po ngai clean fio road anga I le run about ngai manu ka road so ngai poloka mai ya pai pai ma dia wasi le pia o malaba se ba ngai Devin Port Ferry o la to wanga I mai lunga tuota base water ya o fai as slow mo and trap ya ngai here's me around the sakapuna mel futa ngai ya tu ya na o pasi ya tu le mo tonga se nga se I no shore ya o fai as slow mai se ba ngai tau langa I au kilani Victoria Park ngai lunga le anlo papa Ia le tūranga nā o iai. O se vai ngai College Hill, a ngai Herne Bay, Trevor Shroud, Bansa Bay Road. Ia o si pion manu rata a te rinu, pai pai mani e o malawa I mauta malawa. Se vai ngai I Lincoln Road, a ngai I Henderson tauranga, a ngai atu lunga I Clendin Runabout, pai si slow. Ia pasi mai wai kumete cemetery, wa umasi singa le aso. Ia lo ngwingo te a ngai atu lean mō, maua Waterview Strait, po Evandale, ia pule oi. Peanga I atu I ngai New North Road, Pasir Pek and Save. I aro mien ke maua po I ngai Stora Road, alatu I Maiora Road, e kei fuako o le motowe a ngai Mangere Race, a ngai le airport I Mangele. I a le labara sa ngare mua se mea tahau, a labara nā. O se va ingai Dominion Road, o le mkua ma mafa le traffic I Dominion Road, Centringham Road, a walanga o mkua poloka le piafi po I ora tae au. Ya le lava se ngai marama lama I lungo le au wala sa ngare mu. Se va ingai tau langa I Auckland, va ingai Simon Street, Grafton Bridge to Paisi Poloka, I la to wanga atu ngā nwenga, li into my time for my, ya po asi singa le malo le sudu. I le mautanga se ngā sele lava I au kilani, pai pai mahandie, sa wanga I Manuka Road, Ia longwinga mo inga I Rimwater Road anga I Middlebank, GI, Pilkerton Road, Bamiwa, Wola. Ia ki koe anga I mai poina LC Highway, Mount Wellington Highway. Ia ole na le lawat pa sa u ipki ka mapa inga I Silver Park. Ia se ike ala mapa o traffic inga I anga I le mo tam lawa. O se painga I Cranlane Roundabout, di lunga da motorway anga I mai ia matou. O la la se solo e foro de lida ia umala mai mota malawa pasi mai ia le tau tua le Radio Samoa ia so I fuia I tu vai manrewa South Moon ngai ma ngai a le light o le traffic a ngai towards Takanini Papakura puke koe kanga apu lo mar kanga pea ia pure o mana fiafi anga leilele tau tai o tau sa ia mfatau nu ina I mota malawa I le alofa maranga leo lo tātou atua Los Ruiva Minute ona Tale Oli Tulae Fitu Ia na Minute na Musika Su Floi Ia walawa le manamo ngā nuenga Pia na winato fong mua Ia pa pia po le Pa pung ponga ta pua le malo le atunu Le au pengar venga tofi Anga ia tu le Fitu Ia tato se el programe Le bau fil fili Manatua Talalasi sa mua Ia manuia lau pa soa sa mua Anga ia Tumali ole atunu Ia a matar tato Proclame pe atane tunae Fitu Ya mai on tato excuse me se ler tato to programme are to lola depende na sunga pa penga ya an sana fu mono makapi on ta runga I polo sautua ide nei po marenga nga pa lolo ya le la vale ma ta la lungo ano pe la bo nga ya ya an le le limpa to no ina I moto malawa pa ta lo pa twai pe la bo ma puta ma ya la penga nga sto fi ta lo pa ma no for fola Olo wha no no manua wasa mō mō atai au. Ia tu asin sina le atoro tātou tunu wha tala pātu le ngāng pālo alo. O atunu o mao lo wa penapo o na māua mai.
Le tau tua le Radio Samoa su lima I vatoru a mō poromu pātara pātu. E a pia po iso se mōta ngāse ngāse I mōta malawa e le tau ria le pala palaipu mā purusi o tō whangar maro tāta o tonou. E a alofa te le atu pātara pātu. La tau turi pāsananga. E a mawe maise lau fie wa e salamō pe o salamō le o vii o nā ta mai ai le o ia matoe fō ilo nā inga. E a ala ngāpa manos. Lofa atu mō tō umanama tuli pāsananga. E a Nā, po e me po I mai, ea, wala ngona fia fia, o po ina so I fua mre ola mo ia mlon pia. Ngāre, o lawa na ialam pānau, tamaiti, ea, oa, ka penga le, la unga, ea, oa, po I lau kau loko, ea, o lea sā pae pae o tau, lea sā, niso e kāne sia, o umana pātaunu ina, pa aptai le lo pore li, ea, niso e kāne sia, o lo pātaunu ina, e po isi a mato e kāne sia, e pā kā a sā, I wiri, lalo tai sa inga, sunga to ina, ea, ma aptanga pa leo ngā, ea, man patu e hala, ea, manuia, tā penanga, ea, pat sempa ea, o ngā sā, manuia lo to wa sā, tamaiti, ea, le nā, a le ase o fufou, Oh, poor. Eh, over this game, if I go for mum, okay, okay, we're going in a fair go look. Near, I'm a fear of mum, but I am a real lama. But I'll rather be a Mikael, a footy car of fire, who saw Manuel on hand when I'm poor. Eh, my darling, I'm going to Umalaba, I don't want to up your four linger. Here, Manunga YouTube channel, I love what I'll have to. We are happy, I will make your cackle.

0: O le tofa ma mao ma le utanga o Samoa. O le vao filifili. O le ngasu e whainga tā o nā saina. O le ia I vivia e au au ngatā. O le fue lave lave e le whainga o fie lona tala talaina. O le papa mausali ua uma o na mamanuina. O le nei polo kalame ua whainga o ina o le vao filifili. O se wha manatu. O se fangu fangu o anga nuu maanga I whanua a wale fuanga lalovawa. A o si olo olo pito vaa li tanto polo kalame le au faa fuangae I a mau li to vae a wae tao fi ese ese le atu nuu. I a manuia lau faa sau sau ngai le nei po.
1: Karikongu sa moe linge yafi yafi O leo wa sila sa anga kau kayali A wale maka inga kila malifiri nga afa O kapua inga o faiva o sa moe linge yaso Wa longo foi fangua le fa umu ale kau kai Wa lele wa ka fangua le ngafo le kwa au Wa leo le sua nga ipo nga I avalua Faima inga sa ele fua A ua whaasifo ngaru sisinga I malai o kokoa I leanga le leo le kua le ngeia fiafi sa moa. Yeah. Wa ia whaasopo mailo kou soifua ma se olo le por kalame. I kemi maasangi I po oso lua e maasangi ai la kou sila mai lo mako ngofo ngofo aku. Kari kongu ale wha moe moe. Anga le se ingoa le kua. O le kua e kai kai malanga. I mua au muri au re kakou whai ngā malanga. Leo wa kakou kuwae le maasinga longa se fulu o le ngei kausanga. Whaafikai le alofa ma le angale leo le kua. E ui lava I ngā lukia I puawa le kakou whai ngā malanga. Nisi foi o whalewe lave. A le malanga le maliu ma le oki. Ia kakou wha moe moe o whangalele ke aile sou. O paia o sa moa. Ia e karikongu le wha moe moe o paia e kumau o sa e lea vea. Kama mo lako ainga o ainga ma lako kama ia kause ku mumu pule ku au ma lako ainga le kai ma le vaa fongki ia le moku sa sae ia wa foi sua ma le vai fongua o fofo ma ikulangi sa ole ma le laungiu nga sae lua kause kama mako kua ia ka ingange le paia wale fio le kui mungu o le la au ngamu kasi a fio fa kui ma koko o le fale ula paia nga sa moe a maka mai me oso aile la Se ia pa ia le mea ngoko aile la. Ia lau whainga luang kakofi ele akua. Ma kou ke le sopo loa.
2: Yeah,
1: ma kou ke whaka alo whaku ma le anganga wha alo alo. Ia kou whaiva maasangi. Kalo pe ile akua. Ma ua pelo kou malosi. Ia whaka uingai kofi ma kiuke ma whaiva. Ia ua kakofi ma wala uingai lo kou soifua. Ka kou o marikami maasangi o le por kalame. Koe au kalai pongo al fua lave lave o sa moa I lungo po aso lua kai kasi. Yo le mākou kakalo asa a moa pe a kakala aku le kākou lainga. Ia, pāngo ese ese. Fai kou ese ese le akungu. Fai moe moe a wokou masangi le kou faa faa kamali ma le faa koukanga faa faa leuporu. Ia, sa langi ei mea uma. Kala aku le kākou lainga. Ia, manguia lau faa soa. Ia, faa kalo faa aku lofpo.
3: Ia, bakaro baku no sa zerua. Maroso I fomo ma langi mba.
1: Pia foi le fionga le kau langi ngei. Ya, ngā fō ia kai ko lo kai soa war ka ko por kalame.
2: Ai.
4: Se da ure le ia rio por ka ka mo mai skari ari. Eh.
3: Tamo ia ke kero fore.
1: Eh.
3: Mol mole ku au la.
4: Alor se fu.
3: Alor se fu mo ia.
4: Malor se fu mo ia.
3: Karo ba moile. Sumare dia o kai.
2: Ai lava. Po. Alo, le kau asa mai.
3: Alo.
1: Ia, e karikongu li whamu e moeo la kakou o saofo I kakou por kalame.
3: Kaila.
1: E le ngā male la inga, sa moa, ngisi fo yo sao, o ka maama, ku awa, kou fa whamai malae.
2: Ie.
1: Sa la kou, kou awa mea inga le ngei por kalame. Ia, e moise fo yo, ila kou sa faso I lunga. O le anganga kā uo le por kalame, ia ua whailangi le kuri ngāsia. Ua maea on kakala mai ako mo le kou whafunganga sa moa. Kākou ako ngā leo kākou ke ngofo ma kākou. Ngeia fiafi. Yo la ko fa fonga ile sao fo yo kama ya tion el peari ya le lua ya po le klinga fo ya pilia el malu ya le muenga ya ile ka fa makalainga o le ko inga lava o le ko fa salang ye me um ya alfa ko kanga fo e ku le va ke ke la ngia fa so yo la ngia fo ile mau ka ko kala le sa fa makala il va so le ke ak ngei yo la ngia le mau sa sa pu inga el por kalame wa facing a leva yo leo ko la ko ko fa fonga ya e fa la ke le ai le kala le sa fa mo kala el vaya solen ke ak ngei il kala le ya si ko lo vasa ma ma ka fa ngaka ke le fo ia me ka u ma la nga upu ia ma ngo fa yo anga o lo ma wer ka ko kala le ya ka inga ngi fo ia pe yo me anga ma fu ai le kusi le ko kusi le aka me le sa mo ya usilau fa fonga malau fa ngolong ole la ka akur ka kokala
5: malaya pem pa ya ko singa fa so
6: ya sai
5: ya hal kai o ke la malo ima singa lo le sa au mai ole upu no ma fo Okay.

Mm-hmm.

0: maroma tasa langa ko iko opini ha mong imbia or mafuaga fo yo lingua rei al pea o ko iko ma so faino malekua malekua la lea o ko iko al kama a ko iko la iko ma maima le al kama pe kolora ora kuaku pe ko iko le pui pui ya ilmu umaleku malo Kemungku fola karfa fola ka kasi gei stingum ko ti on karfa to piko mamua. Eli di ai kama ka. Yemo. Ola. Ila pio la ule ka faso a ku eli o yisha ko. Ya pio la faso le o ka ku. O se faso mo tsaka ka maku i vai mosto. Ta faso mo ya ka ulwa e na le o faso a ku. Yemo o ka dia inga fol faso mo mai. Mai ole stinga ya pa ka wa ve ho le sta fai pule. Oye esa paso, mai paso ole ya kya. Tu wa mai ho wa ya mai pinge. O ko ye inga la la le u paso ko yo ke na mo voy na ka o pide. O si ka lo va sta lo ma po ido pu pa. O wa er po lo ma yo go mo ka ka ba. Ya to la le pa to. Ko le pa yo si paso ko yi. Ka se mo lo.
1: Sa mo ya.
2: Ia, nga sa mōua o kou whafonga wā koe mga kua aku le siufonga le fionga ia le ilua ia, o le koe inga sa whamakua i kumu le porkalami ngei sa whakarikari ei ia, ken mi whasoma ia, ia lewa a mailanga mau le kala le sa whaikau aku le porkalami le vayaso lenke aku ngei ia, e ia ianga i mea e kau ese ese la kiki maisi foi mau Ia alme siri onka hua, ori kala leo ki falong, wafia umaia. Alo vafonga kofi. Wafia umaia, alo vipo. Ia kala ufa mkala. Ia kala ufa isko inga. Oli mea alea kako ki nga unga uai. Ia ole alfi nga ngalo le kua, le soifuwa, le aumaku kua. Ia failangit kuni ngasia, waka kala mai, le kofama, le faka ukanga. Ia waka kouma kupulanga o samo, lalo vawa. Ia alme alea. Mang ya kele kala konfama po.
3: Iyo. Ole.
2: Ole aso lu fa fonga kala ile. Epe ole upulea nga maya yole. Kele apesenga makua ile o. Ah. Awa e foi si mau epe nga masange. Yan mang ya la mau lo mai ko inga. Ninge fia fiu fa longo longo. Ase le wa. Wa pa lengi lele ali kof lo fion ka ulang
4: o pa lengi lele ali ye pese ye na pese le na sau no el to in ha
2: mali
4: toira tele a pese nga e matu le o ye yor ke mi le o le ai pe sa ve pese me ku ye ai le
2: ni
4: le popole o tangata ha ye wa o ke mi sa wa ile le a ve yor ko inga ye o ko le wo ye ai le so ka ya ha Ya elese mem foi un foi tu amea tau fia. Ai pela o pese ngai e tu ia i foi lele.
2: Ni.
4: So be o se. O se vai fo fo po singa me vole le kau.
2: Ni.
4: Fa ngo fo fi ma ni ai la ngono tanga tala ngona ma fitia.
2: Ni.
3: Foi la.
4: O wa o le kai me so vai le le abe ia. Ele ia se se fa pe ku amea la fa kati. E kau ngo fa kingo. Oh. Ia wale ini pesenga fo ia sauka fangkula ia sauka le malie nga la kuala ia lea ia muka ini mea fo ini le mkua le oo wa ini si maunga fa pea umu hoika fa kua koe pa pese mai ia nga koe oo fo ini le ini si maunga fa pea o kama ika ife o sauma ia feo kere saa nga ini si maunga fa pea nga ili kala le tele pesenga ima tua le oo ala manga yor kala lea
2: Ya.
4: Ela ngau lean ta umai ele. El to inal tengah tanah matul tal. Ia lo tengah tol ya fiong.
3: Noila.
4: Yo. Tengah tol ya fiong. Ralai apa ifu water dia el to in. Ia water tau fu. Ela ngau le uah pia le ufu le le. Ralai mai sawal tengah tol ya fiong. Le nu ulit tal lah. Patino ya lato.
2: Nila.
4: Pengofi ya fon tol yang ofi. Aa mai tengah tol ese. Ia etau mate mate ufu le le. Pek mu fisiri otel ngona po sao ele ngai mai pele ai.
2: Li.
4: fa kai fo ya sale au lo le ta o fiol tala le to ina le o ta tu fa lo ngolo ne fi fi pero se fa sol na
2: ah alof po eso fo fin alof po
3: ele a fo yo si me no mo mo ir kala va m kala le to ina
2: ye
3: e u la va en fai langi fo lo ngal te ma ho yo kele lo sa po kala me au ka ku yai ya ne la va man ku la va kala nge yo ro fa mo mo pe ka ko wa le si fa sa la ngol ye pe mo wa ile va ka mo mo wa ma le pe ye mo wa ile mo ka mo kai ye ye fa le la ngi u ka fa le la ngi u kai ye ye man nge yo kala e ko fa man ku mo fa so nga ko ingo va ile ngi fo lo
2: ole ko inga le o va ku le swa fa le lua ya le pili ya ah pero elanga mele saka ko feilo ingi maka ko kafa maka laile le malanga mulmulia le mali ko le nga ri mangu le nga ave war ko inga saka fe ave ia malanga ka ko nga ikuila ma mangu ah pero malanga mulmulia le nga ri mangu a mali ko ka ma fili ia nga ave ko inga la ma lo singa nga mai ko inga la ka foile le le saka kala langa si ti o ile Malayola, ah, kaku maka maka, mema salo la si lafi umale kungu ya, ile sao vo urngi kama, ya os kangaka e, ai kinga le, le le yor ko fa, le le fa kukanga, ah, fa longo longo le le le, fika la inga pili ya, e por sanga nga le lu, e fa fiki fiki ya,
3: ah,
2: e fa fiki fiki ya, e, olanga ya le maua, e le uyesi ako, ah, e le pe yo le mea le ukava e ingei, e fai kau mai ara me ole mausa ole ah ole mausa ole ole kalangoa kama makua ya alfa fiki kau kai ah
4: le fo sa fa fiki fiki ye
2: yo
4: le ka kwa longa sa no to ina
2: yo
3: mo kama
4: yo la sa
2: ele ke kengo fa pe mai ko inga fo le sa fa so i ke milungo por kalame ele fa pe mai ye manga ko pesko inga ko pepe ya ko inga ya kupuangai
3: Ia,
2: sko inga ia le vao, sko inga o se iuli.
3: Ia, ai ko inga e fasoa mai ko le foa.
2: Sko inga o ko le foa.
3: Moila.
2: Ia, mangai ko inga ma, ia ko e sko inga vai pua ko arua kunge. Ia, sko inga o se iuli, lofi poa o ia isi esi kiripi o le, un kemio sa nguanga ngai ko inga ia la kofo i mau. Ia, mangai ia la mai e mua mua ka, el kako por kalame.
3: Ia,
2: ele ngaka inga se o kako koe farongolong. Asi, fafonga le kungu, ili la kofo i sa ua. Fai langi li kuringa asia. Ia awa kakala lako ako mwore ako ngu.
4: Na matuwa maleilua li polka lame. Matuwa masi aba.
2: Mani?
4: Sa fai ile... Ile fai pui pui le roskoma.
2: Kako?
4: Ui, len tatu ye ya. Len sao ngoy.
2: Masi aka.
4: Ioi, len sao ngoy ko inga.
2: Mani?
4: Ma na iya ole.
2: Ie.
4: Ma na iya ole sao noanga le to ina. Ile iyanu wolele ni upu mauntua. I tell Noah, Ilinga Nana Fango Fee, in the Yama Fay on the Uwe. He loto Mafinangalo Panta. Renato, Iman Tatu, Nana Sole.
2: O Kalanga Kaulang in Melel of Poa.
3: Yeah.
2: O Mako Oma. O Pong you, Asiaka Pong you. Yama Yakulo, Asiaka Pong, like a failure long way panka. He's like a follow ye. Melo Kufasalang. Ya nga fa mark mar wa sia le wo sa ngei o va ile ma ngei o le mele ko king ngo fai pe ya le o la ka kalo a wo ngei ko wa ko aku ku a ngei ko ko aku ku a ko a ko a ye ko ruan ya so ko ko mai ko ngi o le ma ngei le ko ke wo
3: o ke ma ko wo i wa le o le su fanga le wa ya man ko ko inga wa ke ba
2: wa di
3: Ya sa kuwe elengu ya ke vanga ke fayes faftai ho iwae o maua la ma asia kazai ma ke kuwa kuirunga ho ilale ili fakau ho ilale famangu ya koe ngai ai umara ya fkara ilo ke vanga fe vai ya ngoporo ilalo lo po ma siya kare isi mongu ya ilo fako ei ga ko mango pau ko inga isere fai kalamari ya la unga po po po
2: ya
3: Sele, ya, angoi, kake siya fa longo longo. Wow, misiya ngay ngay ko ingay.
1: Ya,
5: se ko fa mal mal mama ya le mo ia mo.
3: ole mua ia mo ole upo e mo mai kalong or kanga kia
2: ni
3: o ma ua mai a
2: ya ya
3: a uma o kale ki o fai kaulo le o ai
2: ni
3: a fai e mo se ki a o nga langa lo le o kai kai vo le va ia le le au
2: ni
3: o langa upu lai fa pe mua
2: ni
3: a kali le o kanga kia mua o le la u fa nga le u fa ku pese Mua ia ina mua Ia matari leo
1: Leo kama aroa
2: Mua ua
1: kama aroa Mua ua longo ea kari ki mua Ia
3: wa teio inga leo Kuleo fa manga kumai e Efo e e sungare li eo Peo ia le sa mua ilanga Manga kua foi Manga kua foi yo inga lea Le ku re si la fia e kof
4: Lepa pe aise nga le mua ia mua o mpaunga Ae le iloa la Le kaua le upu pe a inga su su Ema fama talatala
2: Ia nga foi wale ka imile a fai pe Au pese foi e fale anga ngue Nga kuma e lunga le kaua onga le pese Ile e fa aso onga ka A mala mala mala aile Ile mele wa uma ingeio le wingo le upu Ma le mua ia E se ise kiei leo la fai pese Po wai le leile leo
3: Ya fa nga ele fiong le ake kopo yang sa wi galo ku pe fa.
2: Alo?
1: Alo?
3: Alo?
2: Nga u fa fong sa moi upunga le moia muo. Ya. Muo ele fu kia. Ah.
3: Ya.
2: Ya. Bale ki ele se u. Ah. Mai voi la u fa so. Ya.
1: Mercado e belo el mango. Ya wa me u manga.
3: Ya sa leia.
2: Ya. Ya se moya le use mbai I malume uale
1: ya le tai o la upure e wa ofia iputi fo ile sasaia
2: ndi
1: ofia iputi fo ile sasaia
2: ndi
1: al talefa pe o utatu lo le yal to fingo le sasa o le sasa e pito ilalo et ile iputi lu ah
2: ndi
1: fa to vole a masaa le iputi Olai masaa I lungo le sasa Ele su le fale Le fala Ale tele o te miu tato vai Uai lalo le buki Aike ki ele sasa I lungo Uai lalo le buki Ale o sau le sasa Au ki ki ele lalo sasa A masaa la le buki Ui ua su a koa le Le mele Ole le fau inga ina ole Ole upule Waso anambua A tato vai sau fa inga vo iye ye Pe a mese se li tai au.
2: Ni.
1: Sa te lea ina na ole teine palu ava matanga tai a ngai ale ava na pauna na.
2: Ni.
1: A o matai umatua.
2: Ni.
1: Al mele wei nei. O tumu I tau le lea. A o matai na nofo mai la lo uluma.
3: Ni.
1: Masu e mai ni o lato wava noa a.
2: Ni.
1: Ole fau inga ina na ole upu. Ua. Ua fia sasa fo I tau le lea lato wia. Ah, we fear sasa, we fear my type for town, let your little make kum kum kumui. Allah wo ya. Yamakaikula fale for your own for my law, or Ulumaku fale for ye, but follow along on my may fight. Allah will buff for a little two more fale tablet. Pay remember none of my for a little puller, or stash for you to stall a law in all at noona, fail in a mouth little puller.
3: My,
1: we fear put tea for the sasa ya. No winger. Ufia makai fo le kau le lea ia, e lea ia orang kaim.
3: Mm.
2: Yeah.
1: Yoi. E bea o ngā fo e fatu pumanat,
3: Taleia.
4: Ye ka ko kilkilo ele nei vai tau. Ye wala ngo wakeli nga fao umae. Ele au manga tu ele me olo ele aba. Ya e umae. E ngal kengi palu aba manga I malea ngai aba. Malesu I aba mali kufa aba. Ya. Na pauna ota ngata fai ola tofing. Ya ale o kumu I kuwa lisao fa inga ili mesa tau. Na iye mtai. E pe I tau fa penale wing ole. Ole upu. Ua fia I puti fo ili sasa ia. Ola sasa ia. Ola ntofinga. Ola alu.
2: Ye.
4: Balengang faror
3: malo
2: iwa pawale de upu alo po pawale kai mika ke vai foi ele o pico lungar sasa pico lo lepki or kai foi ele o ingula ka ki vang I foi alfa fonga nga sa mo kan fa foi lunga ke o mai ni ni se ki ku ai
4: na
2: kan ole mas sasa fa pulo
4: o lunga o lunga
2: ah ka ola nga fa peres kai a ola fa pulo o sasa ia sei ah
4: yo I arkai me fa pulo oi.
3: Ole ole manga ye foi ole upure wa foi. Eh a ori kai me foi le foi foi ka ma fka nga me sia ole maru ka ya o por maru tias.
4: Na.
3: La ufa como a que lo ma ko vai. Ole ve se se a foi se foi se se yo ole foi se se a ve ole foi fe a uma ole ko in ma ko la. I'm going to go to the house.
4: Kamu hoi ko ngali pu ma kong kong ya au ngu e ko ia ia.
3: Ala hu wa ko marsel ma ge kera ngai ki are ka nga ve.
2: Ia ko inga me foi fa pe pe yo nga sa un ole fi ngol ka ulang. Ia ve foi ma me fo ngai e ke e foi le ulunga ngi si foi o kamari. Ah, oi e pu fa sa sa oi e le pu fa sa. Ah. Ke ale ai nga foi le wa va kun fa sa al kala lumari. Oi ei pu fai sasa oi ele.
3: Ai sa leia.
4: Me ga ko ngama kai ku ele ai. Ha.
2: Di.
4: Ko ngama mai tau le leia ele ai. Ya. Yo el te mi fa tino. Ya ua.
2: Ne la kala ka kolainga. Ha. Ala u fun ar kolainga.
3: Kai
2: ko. Kala ka kolainga. So mai le le ku. Bueno.
3: Na bo ska ko kai.
2: Ye.
5: No, I'm telling that all line us water to the pellet, tolu with petu tassi lima ivator no mera, tolu with petu tassi lima ivator no mera, but I might have known that all line up Malang Palol.
2: Look over a coolissi fasole, combing in my lunga of my ofiala, we are for ila fee. Ah, fiala, we are for ila fee. I'm a upuya lua. O kan kwa songa au mai ka ko kal ngoi ma ka wi marka ko kaimi e ai le kong ka u ol mesa o ya no va kule o ai le fo ka ko val au ya ka va oi ya ka ka mo pe mika le va ka mo pe mika le va ka mo fa ka la mai
3: kal vaya so rari bo vos se vamo a buke y ar wai choru bo e ki e puro me a sa uro mare arre tore ola se bo mal por cara mi
2: se va lo pule
4: o ya le un ale un pule na sue
3: e la via so aya menga un fa kai foi lo fa so ma ya ale fu ko fa makala me kala e foi e e fi un ya le dua ya e el ko fa lo lungo ko si fongos ko inga
2: ya
3: e nga yi wei nga yi lo si ti ko inga Ora la ve que hua si tie coinga o levo vengo faro un longo en ai me man en ai. Ya le busca que ula ai vo I fa solo algo inga. Ya au vean a baua mais coinga. Ya le busco al malo ya le hua. Sao gano sanga. Pues que singa man. Y estoy hua malo la un avo y makai. Ya si la mo mo la se fa so y así por los seis pa en área.
2: Nido.
3: Ya igual me si fa so a coi o le pues vilen a maua ya. Que le apisen ai me coileo.
2: Ye.
3: Ya pero o que me voy a sacar a verla con guaso ya. Ya ya ya ya café en la y un pepe sí. Bueno, le vino o le pesella. Y el lo ayer con inga o le va a culo más. Lo me causa mi culo voy a poner a como. Ahí hubo malio yo voy a y café en la.
6: wakua i wake kele pi se nga nga o makanaka i pe pe se me fika ngisi kanaka i fai nga fuyale al kanaka a inga o maliu o lo wakua i le o kanaka o fia fia ma ua ia pi kasi nga i fai nga inga le upun o kau fa alo moku hae o yo le inga le upun pua fai o nga ua fai a inga i hakua oki ia ia ko ingo ka fai ngaka kele a pi se nga ai makua li o pi a fai fuya o se o se me se fala po se mafukan se inga sa tau bebesi ia ko swinga mali ia ma fai de foi lo na upu ia o ia foi le ma kele a pi se nga ia le la ma makua li o ka ko mafukan ngias ia se winga a le o ma ngi o nga upu ia so le ma ka bo fi le upu ka bla ki le ma o ke i le va lo ngo ko so le bo fia fia i puki foi sa sa ai ai si me ma ngi ngai a fai fola fola ava a fola fola ia la ia ia ava ole ole su a lo su a lo ma le kaya e ke fa lo ko ile kana ka le fa e fa nga mai ava fa be ia ole a ke ku ngaseri ko ile un manga ma kausala ma le manga ol ko fi ngai ole ava ol kausala ma le manga ola ule so so ia ia wa o ke lo isma ka wo mo foi ko ile ava ai le o sala ko mo ka fai oi kausala ma le manga ya fai la ke mo foi o le makai yo ringa la ufi ufi ai puki ho sa sa ufi ka ulele foi la makai ka fai oi ola unga fa so ol ka mo ai ol kausala ma le manga ni ya ole manga foi ole mainga ole anga nga linga mo ole le po manga ole ka ulele ole ka ka un ole suale anga mo foi le ka ulele ni le suava le ole suale wa ole si fai bonga ole suale a ko ko se suale ai ni ya ile la ulau ya ma mai le ma de la un pe foi ole ole na ya la una fa so ya la nga ole fo fai mai si o makai ya ngo vinga na fai fu ti fien ngo fo makai ya ya ngo vinga la u fia woi ki fo sa sa ye ngai ku ya kai do ya isa ku so ku vinga lo ya la manga ya ma ka usana ole la ku lian ngal ben ya ti vanga ngani me ongi ke u ya si vanga ngi sa fa i me ni ki kele kele mi fa fa ku pu ya on ko do le on ko ai le ya ava ya mu u ma meo yo ke ro ma alwe nga nga la manga la ku ya wa ti me i mu la manga ma ka usana ya o ku ai le ku pu le ku i mu fo ya ku la fa ne ma makai fo yo ngu va i po lo ngu ma yo no ma faso ya wa en pon ka ko upule ama
2: ai ale upule ale mu ia ma le mu o
6: makau ki ho u po sa ra le ma mai ko po mu a me so re ja va lo ngu
2: dire
6: ya o le mu ele fo ki o ki mu ai ele ko ka fu ki ma
2: ni
6: wa o le o ka na ki pe ise le ngai le o ye ki am o ki ara o va ko ma le lenga ya ai ye ko ka fu wa mu a ki ai ku ma yo lenga e fu ala po la ma o ki ale yo ki muru o ki alo malu e pi ka si na up ya ai li fo le si u po le yo le mu ya ya fo ya fi ka fo ya a vele ma la ma boko e fo le a o ma mu lu ka e po le mu o ri e fo ka si na e ka o le mu e li fa pi vinga ka si le u po le mu e vinga la si le u po o ki a mu a yo fa benga lo ma la mo ma ya ma ngai le au menga le me den ko fa ma mai le lo ka lenga lu menga le nga lo ria ku ka le mo le fo ki o ki le me se u o ka ve lo le mangi mo u pu ma nga na ka ngo fi mo le fo sa nga o mali u me fa benga ya o ma se va se va se va la ka le lenga bo si yo va au ko ka mo fai mai ma ngue ke lo ko sa se ko a me se ko ko ka la mia kai ko a ina por ka la me ni po fa sai mole mo ka la ma ka mo fi ko ka mai ko ko ma u ko si fo ma ko ingo po le du ya ma nga sa lo lo
2: kai
6: ma le mer balo
2: la lo le fa so pule
6: ya
2: ma le fo la ya lo fa
6: ya ya va di va
2: ya va kulale fa so mai ale ma lo vol fa le anga ya lewa yule upule ngo fa lenga ka wa ah
7: konga
2: upule yile konga ka u ol mesa ah yile konga ka u ol mesa ya o sea sea nga nga fa lo nga ya ele ma u pole pole me u bongalo ya pole me foi u le fa ka wang ese si wa al konga le e fa picoa ele songa kala ah, si wanganga ya mo disili ya fa pefoi ya ya pilfa kuskusanga piole ai kawa anga malela ku kama ah paolo inga kakala le ol kongala le ka ol mesa ya e kakala ile kai miole ole avi falo longa ile kakau ya ile falo longa ole si kongale ka uole alava ku lua ol kongale nga nga lu masinga e e asi aile ngase ngase o kangaloa ea nga fio le moka pae pae valu ea lea la nga alu male masinga i mangua e asi aile ea wafoi mai awa kuua i oi mangua le awa fai a makonga le moksa le le angava kua lua ea masangi on ka kou faa longo aima kou faa fonga foi pe a kaulangi ngisi o launga ea ya onga la sia ile moka pa kas kulunga lang ya ma penga foile lua ko lu va penga ya pe onga ikonga nga lua nga mai ka ko ke kal kal ngo ye fika wi foi marko ka ole mesa ya male lava ku lua
4: e foula fo alongo le tonga le ole mesa pesa o ia fitalinga ia lulmo ia wale bana iai
2: ni
4: o tonga ia wale bana iai ia e si wana ngā tangata ua mala malama le iai
2: ni
4: o nama whaina lea na lātu whaungai
2: ni
4: o tangata ua ele mala malama e ele winga o le tonga ia ele mwhaimtala noa iai ae pe ae a whaia o se tonga ia wale bana iai ia ele se ilo watal tununga o tasilea tonga lea tunu ni e o pola ile ala matua lua o whalongo ile ala matua lua na whai elesi na launga whai itongo ole si mea na launga whai elesi toina
2: o
4: whalongo ile le upule ala matua lua e le mau atu e ole tonga ana alu maratuma te o sina e si aile ngase ngase ole tonga loa e ala ua whai matonga manua na ua whai matonga ale motu sa e wengo tonga na batu inei ya tatou pe afika atu ya ile il malanga sinna male ala betul wa
2: ngau kilo kilo le ile konga le ne vanga o kilo kilo le ngore konga le au kili vai ya o fa nga vo ile le inge a ngau vai ya ile le kai mila ile fionga fa la kai o ka o vo ile le fionga akule fiole ain ko wanga mala la kokamba ya pe fol fol fikole ngo va yela yele ya ya lo yel ka ko val au ya va kal fa ko mala ka fa lol
7: ya fa ko va kule ba yole
2: lo va mutsu e va
7: muria mutsu e play boy va y mal malo ya be ruya venga lo spo ya mal ye kaulang ya topo
5: Halo, mana mungkin yang jual kue
7: mah? Kali igual, kalau
2: buat
7: kau, halo sebuah semua. Baru lah mungkin. Ya, lepas milokulai mumuilang, lepas kau faham kulai laba kau luang.
2: Nila,
7: awal kau bilang mau kaki ke mayor, bayang ada je iya, mui buang aku ngan lekui aku ada. Aku memang. Eh, apa saya ingat? Mak, kembali kau bungar aku di pulau rendang.
2: Nanti.
7: Ia, ia ngan yang saulah amak ngan langan langkung.
2: Nanti.
7: Nanti. Ah, langan langan loh. Ia buat apa dia? Kau kalau kau kong aja, dia oh mau apa? Ngamak kembali ni.
2: Ia
7: pada kau fuka.
2: Nanti.
7: Ia, langan langan saulah leh, tak kulur kima gay.
2: Nanti.
7: Ia saulah ngaruh tuai. E asiro, ae kau waku, ngase ngase koi.
2: Ni.
7: Ya. Oya, waku wal maro ya. Ora la ya le. Ni.
2: Ni no.
7: Ae kau waku lai. Ya mele ko fai. Usa unga le ilaro e. E veran ko fa, wa pe ko ngasu wa ilaro ko fa la ho ngare lo.
2: Ni no.
5: Ali no.
2: Ni.
7: E a pe mele ngari. Ila la bu ala yi na la nga mo le wingo le wingo le pu ala bu lu e pas e pu ga ka ya ku le ka ka i ga e wa lu fa lu le ah le ka mi sa na ke le o le yi
2: no
7: ah nga mo le bu le ala bu lu e pa tu li si ma o yi nga la ba yi nga la la nga ku le ho le nga mo le sa lu Makwere kau bang amari ko ma. Ima ko ngoi ngoi. Ngau ngau mua yao ngai ya yo.
8: Odi.
7: Ya tasu nga mo ko pe nga ang ala kwa kengi yo le yo nga waro ko. I lu ngol mong ngai ya. E wa e mong ngai ko wala ko.
8: Odi.
7: Ya ba pe ga wala nga ori. Me ngang ka mu ya. Ba kule kama el kengi nang kama haru lo. Ya se se se kamu kalau kau ngomul kalau ngalai pergi bakwal kau ni lah pergi ngan orang kau lagi.
8: Ali.
7: Ya om yang aku punya pergi kau.
8: Ni.
7: Siapa mula yang pergi pergi.
8: Ya.
7: Empat ngan apa apa pergi ngan apa apa. Ya pergi kau ni pergi ya ya kau ya aku. Tapi pergi kau ngan mula aku. Rasa apa kau yang ori. Rasa lah esok kalau dia pun sambut.
8: Ilealiku.
7: Tak apa pe, ya lelah fungo ikat bingul lah fungo ya.
8: Di
7: ilmalai bungal koko, ya wala kala ya puai amakangal ni.
8: Kuva ole.
7: Ya, bukuva pula ni. Wei mua mua.
8: Ia kuva wae sanle ali. Kuva wae sanle ali bila ya fungo maku. E umolang kuvao ya saungoles kala saungoles kala foko akufalo le ole ole ankongu ikongu mako ngu
7: a pi pi bola lu bigala par bole pa pela e kala pero pula le fa single kongu ole oi ka le ku samion o fe oi la ka mu mu ya
8: oi pa ia anga a
7: Iya
8: bamu. Iya pea foru apa kau mari? Uku vale masangi nga.
7: Iya bamu.
8: Pea onga. Pea manga fongo iya. Maung mungu sala aing sa kuala.
7: Iya polupse evo.
8: Iya polupse evo. Iya kau mari uku kuala fai mau fongo. Vele uku sami.
7: Iya.
8: Ah.
7: Ah kau la iku waya uku irfanga. Oh kau i.
8: E kau waya iswafa.
7: Iya mai.
8: Kau waya iswafa le uku sami ya. Ia mah kusah vailu, ah, oh siapa kau ini wakau i fak kusah vailu yang longolole ku fak kusah vailu, kau yang melayor koko, bea apa kusah kusah mifoile lele a, fongo ya, ya aing sa kuala i, polu masa vai,
7: iya okelane, lepang aku yo aing bea, el melo yesu apa,
8: i lepang aia.
7: Il fait un peu de mal.
8: Ya kailo ya ili pe ngi me fa penga o kele ilo ya ngi me fa penga al mako vaku ya ya ya o me fengo fiale o ke vaku mo so ah ya ya o la sa u si lo fiale bo ia mo o male ah wa o les ka ka le si u fonga me yo o fa pes yo
7: yo mo kwali le ya wo si di Quiere decir el maco, güey, pese el maco, grupo, quiere ya lugar. Ya, pero can aquí, voy a ver, me voy a ver, voy a ver, yo voy a decir, voy a, y pese voy a, can aquí, a cama, voy a ver, aquí, aquí, calanga, va. Ya, oiga, muy aquí, a cama, ya, loco, ya, a su lámpara, si ya, acá, a, a si el lugar, cura, va, yo, a ver, acá, aquí, yo, que me quiero, a ver, saco. Yo, a ver, pero, la, o meu lá foi ser mela velha ali né
9: eu
7: vou levar ela vai curar com lá com ela com que mamãe lá mangue eu vou aí o pé mãe mangue com eu sou lá moro com mãe com essa pulo e viu cabra sou cá mãe lá aqui aí sou vai pulo sou
8: mari
7: eu quase já cá meu mãe cá cá aqui ah tá bom eu ia lá tá com o pulo ali
8: mari
7: ah
8: tá bom
7: tá bom Ya, kau kira-kira bukan le puai sasa. Alang tapi otai premi kau yang bukan alang tapi orang yang kau mahu puai sasa itu bukan kalau le, oh, kalau le.
9: Walau kul kalau le.
8: Kau sok kuah kau ipu eleven orang pun ingin ipu mea, ah.
7: Oh, kau kau bilang kau. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
8: Gaide, faso apa pesua?
7: Ya,
8: pesua. Ya, pesua.
7: Angu ya lepia.
8: Ya, fakal fak, kau melangang falol. Falol
9: sifua kakulau rau mia fiasi.
8: Kalova.
9: Kupola.
8: Oi, kalova kupola.
9: Ya, bagai apa aku nunggu kakuk kupu mia fiasi.
7: Maro.
9: Bagai bui mak aku fadia.
8: Ya.
9: Aku akan nunggu ni apa? Eisi aku fasol ni fia bak.
8: Ya.
9: Kalau pegai.
8: Sama ya.
9: Kalau ngau. Kita sahaja ini baikin. Aku kecil sih lagi. Ya. Apa kita sahaja ini pergi kau kurus kau fas kau bungku puya ikhuf.
8: Ya.
9: Eh, fayu le pisah kan? Oleh aku fa apa?
8: Ya.
9: Ada pisah fayu le puaka.
8: Ya.
9: Ibu fara belah besar way kau fayu ngopo mah. Bungi lawa lagi, bunga ya kan living aduh. Ngopo ay.
8: Ya.
9: Atau usah dia kau marofi, marofi. Kalau dia yang pun kau wak, okay mangkuai deh. Kau sebenar deh, gua apa sefumu, aku lagi kiki aku.
8: Nanti.
9: Apa yang gua korai gua, aku sama di kau apa yang aku yang mangu.
8: Nih.
9: Saya nak kau ingat bodi, saya masih mangin kau kami. Nanti. Paya kau ayat kau ingat.
8: Nanti.
9: Apa yang gua fum, aku ni nak ngaco. Kalau pengkak kau pengen sepepa, ya, misalnya saya dah pengen sepepa, bukan kau aing kau juga. Aku pun boleh kasih roy kong. Uisi, aku tak faham macam mana kau ni.
8: Di.
9: Macam kau salah, perlu kau apa?
8: Di.
9: Kau salah kau. Kau fikir mori, kau harus apa?
8: Ya.
9: Kira apa? Kalau makan kau ingat. Oh, kau umma, ya, boleh kau main kau ngopi macam mana? Kau ngaji kau. Ora ulima koa wesi aku ke teoria de rofi rangi ya aku mo se
8: mali
9: eso ka ka wo poile ka kilkiro ye de ni gof
8: ni no
9: pa ko ga aka por so rigo de rofi mo ye e ka wa ga ba yo yo de ba me ye no eso pasa ona ke fia ke ma ku kila ku kram
8: kai pola
10: kai
8: au faso mo ku pola le ku le o le ava ah sama kalangoa ma se kasi foi kula fale malala kea ah i mele or kokungo le ava ya ele or faiva saka ko faia ka ko kele o mai ingisire ngei ole kokungo le ava wa kelinga mai kaulier ke mi foi la kuer ka ku ava ah il ke mi le a sue le ava ole si ke mi o vangi foi ya sa mo malau fa fonga anga upo ko ya kea ia wa ku foi le pe singo ngai kala vaku wa kula fa fonga sa mo ah e la kula ku ava ku fa ka fa ile le ma ku or kala le kala le ah nga la kula ku fa au ka fa wa asule ava fo le mo la suas ye wa o si go ga ile si pico mo le si pico ah or ku ava ya u le le alo le lo ku e lu mo kala lu mo me lo ngo fa ku la fa le ah pu le ale o ye pu la ka nga fa i o le fa fonga sa mo ulou lava awole le kuva penga masu le ava ma wole si ku kamali ole si ku kamali
10: kamalo
8: le si afa malo ya ma se fo fa fenga nga wa ma fa fenga nga o luma ya ya alo le lei usa pora u kanga fa ya ku le lei lumor kanga ku sa pe si ko iluma nga iluma i ku la fa le ah ba nga fo le fa so ma ya le fionga ya kupola ya por klinga fo ya kupola u mankua i fo le kau pusa ma fa so ai ma ko fa ya mara la ke i de mere
10: ya ma ma nei fo lo ta to le i le ama ah e le leito e fa mani no le vai ngale ah
8: le
10: o fe to no ale tu e so ni le o ala ngo le telo isi fa mai isi ole ku ole ngu ah ya fa mai isi ole ku ole mala ah wa ole sina ta o fine a ole sini fe ko ngo ale ku ngarwenga yo le ama ah fe kongo ali ku soli ole ku ali ku pole ku ole
8: e man ko le avo le ku kama ka wa ke o so mai fa inga fa mai inga ru ngole ava ah e o fo ke e o fo le me o so mai kongo le ka ku
10: le ku
8: e o so mai le ku kama ka wa le or ka ngo ah le ku kama ka wa ke inga le nga ke palu inga le ava ah oi le ku i ka le fa so mai ya le wa ka ko vala mu le la ka ya va ka lo fa ko le ngang fa lo
11: Ya es el maca gofio la o cofasoa, malo foi le cofacada.
12: Ay,
11: alula o con alvena y le fai gofio la ufo. Ya se foi wasawa e foi kio.
12: Manila.
11: Ya foi kio, ya au le cufa. Ya es ma waifi ngoka wangi ma kaya ma kupulang la lua.
12: Nila.
11: Nila. Ya pasua la iki ya ile ngipo.
12: Ya ile po.
11: Ya pa no longo ya. Paskai foi le cofacada.
12: Ka ko filo ile va yaso.
11: Ya
12: fa.
11: Ya so soia.
12: Ya fa kal fa ku mole. Ka fa lo. Ya fa kal fa ku mole ngang fa lo.
13: Ya fa kaila va i na wo. Fa kaila va i ko kar ge ya pia pi malo ko so ku mal lang ni ma. Ya i lo nga mo ku so ka so ka bang wor ni ku la ya wo.
12: Ali.
13: Olo ngoi pulo kule maku kai iyo, pakponga po iyo, paska ulanga kukusi kia ni kula rea pia. Ia, vale mua iya mua o ngar ngau kawo so so kua. Ia, kusara ua wosu iya kangakar mua iya mua o ngau. Kusa lele ya palungo le awa I kongo ombe ye fa yi mofu. Ya ma palungo awa mbe fa yi fa asa langa wakaka. Ya onera oke oke oke mus muso kwa yi ila ube wai vai ye. O kusa wawa. O mbea sa o a fa yi mofu a ay kwa yi. Ele oke ma kawa ngofu kusa mbea sa o a ngisa o isa mo ya sola. E mofu ya makayo ngu. Engo ngofu ya fa fa alai fa o fa inga mo ya nga omya. Ele fa ye kongo fare sa fa inga a kanga kaya la fa ila ko la ko la ko la ko a la ko sa fa ya fa ma ye ngofu ma fa kare la ma ba la ya fa la la ya ko ima ma kuli. Ai para la o po o la wali ya la la na su ile aba ya ki la ko a ke ne o poco poco o pe o fa ko le le fa o fa fa poco ve angare fa pe ya la ka ko o le o ma fa poco mai a fa me le ya bu fa pe ngana ne le o ka ko ya ba ne na nga le o mai lo o ki ni le o ka u ai pe yo o pu fa fa fa
12: ya lo ku fo ngol fa so
13: ale po poco kwa o bo ye al ka mo le le ngi si la marka ko ka la ni fa pe poco la e po poco a poi mangai kambe ki o vare no i kanka yo mo mo mo yo ai mangu ya kele po ka ni a ko ma yo uso mo yo
12: ka kai kru fogo mo le fa lo fingalo lo fokele kai
5: kai
12: voye kai kai jo
14: aso i foia
12: alo alo po
14: ya
12: ya singa mingu ke ale ko fa mal mal ma ko ile meleng fkla ye ile po a ile me sa sa ole le ile klinga fa lo lo le nga umaka maka I mea ye sa faila fi anga fala kai kalua inge ya nga waile ua ua faila falo longa a fala kai lula ku kama ya li kui mulia li fango upula ia ko inga le sa ku lau fionga ile kui mulia li fango ya lau mea sa lea ya mako kilkilo aku waka kala le konga nga kai konga ya lenga kol pai pai yo ila nga mo wer kai le upule la nga levo ngo kilo kilo ile ile konga le au kile ilo a o kilo kilo ko le la sa o ala le
5: ko bi ngor ko nga fka le fe nga nga ngo se
12: ya di ya so la ko kamasa
5: kamasa
12: lenga ka lenga mo mai
5: le mo mai ko inga
12: ele so nga fa ya fo ke le isi fi anga ma se va nga ya fi anga ma ngo e ya ila ko ka kala lo le ole Kongale ale ka uor kamsa onga o ma u e lungo pen fai langi a ko maka maka fo e ya ole kurnga
5: ma nga ya
12: ya pe ya isi isi mea ele I fai uor ka ko por kalame ya mori kele a kur fa fkai kele a inga ya uo nga lango lango inga lo mako fa moe moe ya o ya fa fonga mai nga kele a kangaka ngakuli kofa malofion ka ulangi maklofi po kangaka maka maka mai ka ko por kalame Eo kwa kupuranga ma kama alie lianga fuenga ikinga ya makamaka kwa kupu kalame. Alofa kele mokou pe ya upu o wawa ngafi ya okou ngei. Ngeye fiafi saa moa lewa wa maea linga duenga le mafilfili o saa moa ngeye fiafi. Faf kaifo iye nga saa maile la kovala au ngorka kukaimi. Ia fa fkai foile ngisi foi fo fo lunga la ko fa sor ka ko por kala me ia ele ka wilo a fa so a kupu ma kamali ngi fa fi fa fkai kele ka kala foile ko fa mo fa ko kanga ia war ka ko por kala me ia ia foi se upu le ka kamali ia por kala me ia ko fa fo mai le por kala me ia lo fongi ele ko mo ma lo longa le ia le fai ka ia mo mo ka ka ia ko ele ko lo ko soi fu nga va ia so le so lua ia ko ka ko felo ia fo ilung or ka ko por kalame ol va fil filo sa mo fa fkai fo ilo fpo mo le kala ole va ko kanga be fo ilo fion or ka ulangi ei kai fo ilo sunga ya kai ko ka il suor ka ko por kalame rengi ia fiafi ia mangu ia malo long ole le fiafi ko famo so I fua
5: ia fo ilo sa ko maiki
12: mangu ia la sa ko maiki ia mangu ia la ka ulo kolo fpo
5: ia fo
14: ia
12: so I fua ia so I fua

0: awan ay emisyal fa apitoa o le lafoy no auto pe Samoa ma Amerika Samoa. May awal na nga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau dala New Zealand pe Silia tu iop ay ngay Samoa po Amerika Samoa may lala o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masitotongi yaso tofi ma aso farele taitasi may le anso luas po luas e tema e o oi le anso luas po luas o kitopa. Ioe, e al nga ba afo ila tawe lafo tupe I dusha sa wallet I Samoa ma dusha tupe I Amerika Samoa. Afiwan ilo inofuanga nei on the Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tupe ala Western Union I le Fali Dewina o tupe.
1: Ua awina antu le upu o le porto I linei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tū whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau o fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whemea mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha pō linga linga, Tonia si ulavea, pesu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

Wa awina tu le upo le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Wa mfai o na tu fatasia wa unanga tala fea ngai ini tautau o fiatele. If so soni atuai, a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana funanga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga to ia fa'apō lingalinga to ngia siu lavea pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

Wanei lagi lani, wanei, emalu sini madu, kena kau

Good morning, man. Onsi fo mori am tawale ile nei foi taimi ole tai au ile bawa ia tulu wala wala ile am ta tulu li poti amata mori wala wala. Ya Allah o so longa le lem sawa ne mobe o mai so se bai wala wala ya kilani ile nei tai au fo na o se bawa ia tulu ya na le malamale le foi rus fulu a malanga le malamale le. Ya le wa amata fo polo kama ne bai wala tai au ya wala nga no usu mai nei mai sifo nga mai sau tenei. Ya le pasi mana mana balik le, esok awalang pisi mana traffic. Ya jalan jalan jalan lah cawui malang kalau balik dem saya buat laku balik dek ayam buat laku buat laki kian balik dek ni esok am. Bawa nol bayang kalau coba baca le mumbu mai awis bayang omala wala. Nai mana ya le flow le traffic. Ini foi tayar flow after balik. Ya, mana nol sil sila. Ya, bayi ya plan lele tayar. Ya, baru ya le sahun le mula ngaya cuma favor. Oleh nai foi asa flow.

luo se follow male fa what the I little like oh no hello if I fong on the proclaim my luo all the time out all the radio some more time to you lona fitu ne yo aso ma sina lona se follow what the follow on the luo fer luo se follow male ono fa ma ono fa tell you to know the fact is male time proclaim ele ne for time out fo afa perla on ele aso fitu ke topa ele vavaya tu e falling on my wa ato I needed was a lot of full aso talu on amatamal tatu follow wa ole do afe lo su wono a titilola ya so toyol follow wa e toy barus full ma lima so lo toy pe a fa pe a ole fitu ne yo so ke to palo tatu ya so lo se lau barus full aso ole wa a include ma so ne ia ait toe ia se varsfuni maltara folonga lot o le nefuto sanga umil folonga umil tara folonga le wafino sumo le ono vi ele lo fale tuale molo si fu ia mo folo wala ia fa wong tara folonga e masino toe o le tuk sanga a fe mo folo folonga nisio o ainga nai matua nai fanau ia ma na toe pele I o tato loto ia ae vi ele lo fale tuo Leolo o bon pelo si fu mo lo malos pa wa we pel tato fo longa o lo fai nei yo la vano fa tato fa trel tato pa lame pa o malava al maro le tai o tato ma fu tel ne fo tai fo longa tato fa fo mai tato wa la leo ta si di mo tolo a bon I au ki lan nei ya mo tu tu o yo o trel o malos fa pena fo tato wa la leo sa mo fa mo ta si o no tes mo ta si fa tato fa tu I le fa fo mai ne fo tai mo tai help ya mali to telefono la to fa tato fa mai lungo tato Facebook mari YouTube ale radio sa mo ne tai fo ya ola to mo na lo fa yo no di di lo tu yo la to fa tato fa mai ne fo tai help a so nga ya le ne sia a ya ma lo si fu a okay a o le ki so ne mang fa kala fa kala ne ne ki ki hola ki hola ki hola ya ki ora ma lo si fu mo ne tai help so si ta se ma lo lo si fu mo ya a fa fo mai o westi out the lake ma lo si fu ta ba tu ya make ne tai help fo a lo sa mai fa fa ta ba tu ne tai help a le fa fo mai o ta funa america samoa ma lo si fu malaki malaki uso ala fatu mo ye five on the yaso of daily fatara for my ne tai on fo na pepe pilione ma lo lavo si fo mo ya la fo mai bevela yo tau sa mo ya la e bai oi fasto uta ma no ma ya va ele pi on fo le fa ngo le sina koma ya ma ya nga fa sin koma e pa e pe ma ru ka di po ya ka di nga nga sina koma nga ma e ma ru a le le to le fo si mo ti ya uso lo fatu le tai fo fa fo mai oi mel pone au se talia a se papa se vini male fa tala fatu la fa fe loin fa tala fa mai weri manu kau kako piku ngui ngei ya so nga Peter Stowers good morning sir me oi Adelaide au talia Luisio malo yes vi yere lo fa liu tatu mau fa ni aso ya malo ma guia fo I faivo ni aso fa taile fa tas mai tata pukalame ok so kikilo al as W Levea lo fa tu nei tai au ma lo si fu but Spencer good morning sir ala fa taile fa tala fa malta pa kala nei tai au si me ona su ena fa tala fa tu nei tai au ai tino papa yo pa nga masani la vai al tala pa kala me fa fo wina tan yelu ma lo si fu sene Josefa fa tala fa tu nei tai au fo ma lo si fu ai nu u sa manuia nei tai au fo ma lo fa tai mai ava si monitoria fa tala fa tu nei tai au fo tau Also, la fatu nei tai au fau, ma la tua mous fa sini ngai malo sin nei fo I tai au. So ngai tau sini tu e malo, se nei Josefa, ma lo si fua. Ya, ole ngā kako wai ngā kua ngā miu e wha mosa, ma lo fa fatai ni fata fa ma nei tai au, liwa Jesse Fonati, la fatu nei tai au, ma nui e fo I nei aso. Yo, to tere nā pā ngā tāna pukalame o tā tu mafuta, e re nei fo I tai au fau. Ya, Mali Taltununga, lo manuia mai a lo fa fonga te matua la o le tote leo nisi fo I o pa anga e tala noa iai. Ia pe afe loa I le shopping center, ma isi vaenga. Ia o le la tau tala, ma tau nat fa longo longo a, e se ase ana ma tau so ta ia tulunga o na vaenga. Ia a ma konga le pakia ma fa longo longo, ma fa fonga. Ia o le tote leo na tato, ia mo la tau o lo mawal taimi fa tala fo mai, fa ma lo fa fte tele lava lo tu fa tala fo mai, fa ma lo si o mai. Ya boy would fasting nga malo si la to to to to no ile tai ma le tai au ya malo si fu mo ria o chele lo pe to chele ni si sa
my boy le leaders debate le TV1 and the poll o le utatu ye nele toe fava yaso o te toi on tato anga tule le fenga palata New Zealand o le general election in New Zealand o le sofitu le masina o November alo nuinga fare le yava yaso mal temine ne fatanu ule o le fenga palata o le wamata o na e silsilamba o baba ailunga televise ya martelo baenga pe ona yai a utafala wala lo fatu wela papa lo yai a ato e lato te tati o pati te tasi ya malato sui java ya mai le tu malo male tu malo o le avanoa e tatu atua ya te oi o le kako palo kale o tau lata mai a ya o anga fa atunu la pulenga fa tem karasi o lo yele avanoa oi maha umutato uma pea fa pea o na anga va e palota ya mo tatu toro New Zealand ya na wele avanoa fai on fa leo ai o le tatu wa ya te tau lena e fa leo ai ya po ai e ke filifidia mai lo tu malo ia fa pena foi ia na party vote mo te pati o la te langa ngoina e ma fai on tau bina fainga malo ni sina pe ma fainga palo te las fitu November so ole ana pola la wa uva va ai like did you stay me na o ma wai ono ni sifo yo fon tanga sa fainga yai ai e ya well e le ise e le ise se senga tele la wa uva va ai wa te lo tele a o vai ngola tala no ina fo ile le e te tai o pati o le tulanga ia ile se fo malo loina o tulanga ia le cost of living ma te lo ise va ngola kong kalping singi ma isi me uma onga ia pe o vai ngola masani ai e tala no ina fo ile le se o lau titilo ala e titilo uma pati a me so le national ma le pa le na a fa le debate tala te tai na po ia ala e ma fai au na tele la tau fuanga fo ile le ia mo ia vai ngola uma na pa wal fisi di foi lele oil party and fine tool by mom fai na fatu no ya la to for langa la fai wow on me masa ni na o anga ya so se tulu na ngate ni sila pe na foi tanto sa mo ya mai si vanga umo na langi o ole party e fa pe na on na for fola ya ma fatu no be amar malo on party de na e ele trust to tangata e tono le atu no so ta to ni sila ai e vanga uma tele vanga o tele mana mi tato se fo mala loina o le tofa mama i no tong tar se fanga ro yai na ping sing mai se me uma ya tele lai uma plans party e pe ona yai po ona po so the two major parties lesa fina one party tai fo lele ai ne yele po na le po na release ai le fa tonu ina le por kalamena po le ala fa le ala fa tata tu ya joy o nā le tau mai e le temine nei a wha pē whainpano ta ana pōpō nei le tai au. O le ata atole le o le ai ai. I le tule mai o e na siringia. I apo whea ori difa anga e le lātu support. I wingai pātima tule mai le nei fwoi mai teimi. So a wha pēla whainpano ta ana pō pē a fua i lātu na siringia. E o mai whainpano ta le lau whaino atu e te oe. E tu sa uma ia vaenga o le tamatauma le anga vane o le left block i le titilo atu Labour, le iei le Labour Party, Green Party, te party mori. Ia ma lea fo i Maris Party e jasi. Lima sumar vano natun fo le National Ma Act ma New Zealand First. Lima sumar vano natun fo. So, e iei lana party o lea o le tu le va o le King Michael na. Ia por patire na e mawhai o na ilana filfilinga. Po whele tu eu e li lifa iai. Ia o na mawaino na whainga malo. Pea mai a ia le whainga panota. I le sifito November. So i le tulanga o iai le vavai atu i pati malatu support. A national lusu mariva pasene. Tasi pasene si ti ele lango lango. Labor lusu marivalu stable. E le se swinga pe afu atu le lesi One News variant poll in a release a few weeks back, I think. Greens from Maleono, steady, ia male New Zealand First, se fulu, alulunga le support by 1%. Act, iwa pasene, pa uudalo support by 2%, Opportunity Party, 50%, alulunga le tasi pasene lango lango. Ia mani te panti maori o lo tu maori tasi pasene. So, o le ata lale nā o lātou na fisiting ia, mani tu langa o iei le tula e mai, o pati male angatu mani whainga panota. A tu u whātasi la i le wha anu fua ino pasene ian o ta ua nei ian te oe. O le leipa lātou pasene, nusu vane mo nātou na fua tolu su tolu,
o le Green Party o la tunu fua e lua se fulu, te Party Māori o la tunu fua e fa, e fua anga I a la tu fai pule manu malo mai, I la tu tu malo because o le tasi pasene, e le ise e le o siel lim pasene, o threshold, e fai no mo e la tu fai pule, ai o le vavai atu o lo o maua la tunu fua, e fua anga I a la tu fai pule, le manu malo mai I tu malo, Ya Malaysia Party T Tasil Latun for on Limas from Malavan Pasenale on the left block. Bavava, the other side, the blue block, Ilvavaya to National, Latun Pasen, Losumala Ivalen, Mawa, and Mawanatun for Tosuma Lima on Act, Sputasia Latun for New Zealand First, Sumalua Latun for Limas from Malvaluso, Artitilo Livanga Lua. O la tu sala leta ni masu valun fo on the two and all the party le the opportunity party ile on aton e valu la ton fo a o fe ala le party ele lifa ye ile la to ngalu fa tsi mal party le lo winga la pe for ngamba o dala e fai on fo sis fai ngamalo ba mon fai ngamalo tsala sfito no bema a already wa uma on for fola le ta e all the national party Trisnave Maunumatua Christopher Luxon Ele Nganu Fantasy Male Party Fona Opportunity Party. Fabella or Tulangara and fine negotiations are the Labour Male Greens Male Opportunity Party. I agree Il Telovanga Walanga a fine momo sang inga party. Yang fai mamali yenga, vaenga uma agree yang ayang. Yang tam fai le on ngalu fatas. Ava pela te ua mali mali le pa pa te ngalu fatas mal batile. Yang fuka mo le fai ngamalo. Ole atala na ole tulanga lo yel ta tu wanga tu mo fai ngamalo tala sfitul masina November. Ya mal poll and a release and a poll. Ai le fai le leaders debate I nungo TV1. Ya le sama mo yel atu no uma o matamata ne vaenga naitia. Atu langana na iai, alf sikte rea la, oina maa loi le, I le debate tana po, ia wa, e tofu atangata I malana opinion na nga I le tulango iai, ai ila utitilo atu, I malau tau pa vaina I vaenga na ufanolonga iai. Vaenga tau, ala sui fuanga lo I nei, cost of living, sui fu maloloi na onga, ia vaenga umana, utelo alae le le ia umapati I la wa utitilo, alae okei ala atu porkalami. Ya malato va vai fa le ya tilo ne vainga ya mo ne mo vainga na le mo tato at the end of the day o ma mo tato o mo le fa na palota palota ina le ya sui John fa pule on parmene New Zealand o la tropo na fa si el malo mo ne sia tolu to sanga lo mana New Zealand ta tolu to sanga mo sui la to fa nga malo fa la to fa nga palota Ya ese mai tato sa moe lima to telesia tunu te fa pe America mai si vanga o malo lang New Zealand te tunu to sanga ma fai la to fai ngapalo to ala ta atona male fsilingi o nisi tono New Zealand mara lato poi po fena lifa e lato support ala ta atona na na fa pe fan fai ngapalo tana popo ne fo le tayao Male to le mic. So ole tato bainga na so fa natu na no chefa natu mo tato. Tato sauni per fenga palota mo ni sila la tobia. Ya ole bainga masani pe o swing ole nito sanga e town fa low restala mo fenga palota. La solu ai le yo la solu sulima o top a solu sulima masina nei. E o molona solu sulima o top le fenga palota ya lo nga le fenga palota la sfito November. So fa natu mo tato. O sa mai fa tato palota ya ma tato restala. Yam sauni fail palota so na banga tawr na mota to na banga na ama tan tarbu kala ben fo tai o fo to mo re sabo in auto it was full minute to lot tarbu le to la fitu fada da jor Jerome Gray all right is about you fell down kill good morning

0: ale so so la elu pele maru ruor kaurngi tu no to los fulono mino jalo jar talo le tu live asolulu o vaya so te tasilo mo never no fa aro jar po kala me maru le tai out jar no to le fingo consola jato balo sa mo ni sera nel suilo le ol malo sa mo io tero nei te le vai ngo lo fa penan fa mar lamba fa marino foi ya wale si te fiola tu no ile vaya so mo vaya so fi mo el tapo kala me nei tai alo fingo fa mata malo le si fo mo ni
1: Ea, soi fua manuia ta vai, viere tua, tatoa vie mai kuirini tae a fauru nā rofa maru nā lei, pra tā rofa tufoi fafungpong tā poe me se tātou tunu upo fia lava. Nei piro piro mō mai kā pokarame ta vai, ia ole a fatarolo pa ia masā mwhai ngā.
0: Dela.
1: Pa ia whare maro, pa ia whare tara lei, pa ia whare anganu. Ai maro soi fua ni tae a paftai mori. Tā pōkarami, mole awa nō o maua hoi tā tō ofisa I New Zealand, eh?
0: Mā lō whaftai fōi, mōle wha awa nō mai teimi, mōle tā pōkarami pāra māsi nea su lulu vai astu itasi. E mana mi utso sere mai lo whaunga konsula, e ini sina fesili mai fōi lele e winga lātu whaafonga I ID, national ID, so lo whaunga solo I Samoa. Lā tō whaunga longo atu, iwa tau sanga o te pena. A leo wa lua afelu suma leo no leo wa matan whanga solo a vatu le se ifsili pe la whanga konsula pe la vason si le fia ili tau o le fo I vaenga ua whanga solo sa mo whamon more a afmata
1: Ia alfaustai a tawai ni ma tau pu a ni ma I tau le ro rangi ma le a ngai rumba ia ua o le kiso ta ingo vabave a whanei anu po poli titito online a
0: maa dee
1: Ale la le o mana toi fuise tato tunu e faise tulanga le faise national ID. Mantua I sa moa alea. Ae alue failau lotus folau. Te alue failau lai sene. Te alue open sau bank account. Te alue failau ID parok. Iau mea ane ta pa mai lupe whangau o mai se whamau ngia no ID.
0: Mane.
1: E ta ina national ID lea. Pauale on me kreve ia. Ia o le alme mana o mi reiro wa ki ngā kua kua e kire koe ki ngā inga ki alo su e mai kus folau o I pe whanau kire koe ki ngā inga e ki alo e su e mai pe whanau o mā kua o le aia I umai I e pū vai o ohe lea maro IT lea ia te se awana whawhai ngō fi e ko I lea I tū langa I ka ngaka I e I sā moa au te tenu tunu le o mawhai o na whai e Inisial ni mula kau mili ringa emana oi, yang ringa ke malang aisyah mui fatin oi lembe.
0: Wow.
1: Ona oleh anga tele mo boka aku. Ini fakih ngofi aibe umai me pada obi se bank account driver's license. Obi fapenga.
0: Yeah.
1: Alukul for mai le mo umai fak mo bung.
0: Wow.
1: Official le mo le mo umai fak mo bung. Dia fakih ngofi tulang apa pena. Arara wala amata isa mol to sono po ai akung ole anga iluma ia ole aku ko ko I fatino ni ngai ka ko ka ka igi se kai mi iluma
0: right
1: ia ai o se tulanga a tau hotel ele anga le alu mo lo lo ia ku ma wa ka ko ko la ku di ku ia ku I mai pe pe fa ba ngi ai oi
0: right
1: no pi pa mo ku langa fa pena ia ole fa ngo pi me Iyong aru ikaw.
0: Yeah, yeah.
1: Iyong aru ikaw. Iyong aru ikaw. Iyong aru lisisi fipa o nga pa. Iyong tulang apa pena. Iyong okan kongo malupu iku. Iyong kulang apa pena. Iyong fayang po. Iyong papikaw li papena tabay.
0: Sa ane lay.
1: Iyong okan kong. Iyong ole a. Silisila ko iya inga yifaiti. Iyong ma iya awangi kupul tulang ala na. Ay ka awa. Iyong nga mortato. So iku ang awaye lay. Iyong misila wale. Fito ta inga bababe fane yon po.
0: Mane.
1: Ia wanga pancha kwa I lungo la waiti. Ia sa wako oi.
0: Wow.
1: Ia. O fafai ngoki e so I kwa nga uka kuri eta vani.
0: Ok. Mano. Mano fafai. So mo tato lai ne New Zealand. Alai a malanga alai sa mo. Alai fai na. Na ui fani ala to national IDs pe amana mia.
1: Io. Mori kai bin gei.
0: Mori kai bin gei.
1: Malanga I sa mo. Ia. O langa le a maka fa a maka kau sanga fo. Ia, ka awa kere, ae, nilope si whanga solo mu mo sa mo, ienei e ko ilusik.
0: Yes.
1: Ko fuanga e whakau mu I ka ko, ka ko, tai ia ukiran ni ai mangi chika
0: okay
1: ba ia ai le o ka fie ngai ka ko kan ka wa ko sa mo is kai pia se se sa mo io tu fanga solo le tu langa ta ba
0: ma no fa te tele Nesi mai ngā te loa lele o manino la vaile atinu ue te le na e sa no fo infa manino fo lele e le vaenga le on exemption stamp. O le e le vaenga o le na e sa no a afapia toi ono ma sina expire no passport New Zealand. O le mfaio na e malanga le exemption stamp e pe le mfaio na e malanga le?
1: Ia, fafteita vai. Mankol kula fongo pavao maro e ongoro ma singa lo kusfara ule mfaio na e. Malang, cuci tu nua. Kalau pernah fira sama, aku malau malau kusolau kui dalui kuleu lu masing. Ini fira malang sama. Si bangana kui ada exception stamp dia. Aku lalu kusolau kui dalui kuleu lu masing. Alai ada exception stamp. Ema fira ngai malang sama. Ngau sama atau Iki ko ora kusi se lui Australia ma Amerika. Ala kwa pe o le o le o exception e pe o o lui atska. Ia mo ki nga o ia mo mo polo ka ile le ko le ko ai.
0: Ai sao.
1: Yo ia iu le nga ba ko mo ile le o expo mo yo. Yo tu nga ba pe na tu pu. E nga o sa mo. Nga o sa mo. O le e wai vai me le. Ah, so so ni mo na ta tu tanga. Kau kau kiri film perfangan seorang di sini melanggar isamu. Ada lu ifola lu masing aja. Sini ada isi same system.
0: Ia
1: oleh yang perfangan. Ia oleh kau lah. Tapi fai lu same system. Selawung sumta lah di sini.
0: Right.
1: I fai ke rak mulu kus fola ku ai de o expire la ye de exemption stamp
0: ya
1: mulu kus fola fo fai se ku si se exemption stamp o e pa ure la ru se la se fu ara yo ai au ma de exemption stamp yo e pa o ngar be ya ya nga sa mo e fa nga ai de exemption stamp ta ba e yo e ka wa la ru se si le lu kus fola wa ye Ya, apa itu awak kira aku lulus solo dalam info leongo leongo amasina ini punya sistem sistem. Nanti dia ni fayu lulus solo ni sila fuk pol fayu lulus solo sambo. Ia wajar selalu fas full le solo sambo. Esok sengi nang kita umi apa itu lulus solo ni sih. Yo tu langana fa manga ko perta to tu le kula ol ko impisita vai
0: sale
1: ya in de salvo ku se sin ale one way ticket lang ko ya ala ko fa le ko wo ya mi sir ko fi la malo ro ta to ofise de ile ile de mer kiris massimo le tau san fo ya ya de ko pa fi ka ni na ko ko ko ka fi di mo ofise ri je su wo ko yo le de lo ofise ya
0: ya fo
1: Tu nak apa pena? Ini kepingan bermau aku pulang. Nanti sila lutus falau. Jadi mungkin lah apa yang dia lalui folio lu masih na. Ia ini exception step. Tu nak apa pena?
0: Malu, malu. Faham tak? Jadi, lajut nol di mana malu faham mai. Oleh mai apa ini? Jadi orang malu faham konsulat. Lepas tu telefon. Leia le, lepas tu cemil balau info ia. Faham malu, malu, malu. Mesti lo ni siapa yang? Jadi nol bahasa jadi telefon terjalu. Ia faham asal lo jadi mau tersama. Boleh le online. Jadi lah nol mula jadi info awal ya.
1: Ia, dah awal ya. Ia mengkakar muda mai. Ia le tahu tua fu ia le maftang sofa tasia fai fai au mulet nu lo fai la ku maftang ma fol no taro a makare asu ma fuol a fol valu taya ia male stofi le a fol valu taya ol ka u maftang ia male la ku o nanga le tnu ngai ngai ka ku ka ka fu ia le o le o fai na no lo ku se o lotu Aro mana obir so sani renga tei fai fai ponga. Ia o mariu fai en fai nu fai fai te au. Pa ngai ka ko mau ka sambo. Tunanga wa pena ngai ka ka fu ie le le o awai ni ka resia. Ia o tulanga so sani final from Snonga, ye among our music, Kusilang Lang, so strong to Lang of a pena. A cowboy killer, ye are not going to fight them.
0: Money.
1: You do not do family money, Maftam. A colonel officer, my dear son of war, Kai, only for
0: it,
1: Wakapumi, the Cassida Woody. Yes, formal as a toffee. Yeah, if I can carry any sort of to know now beer, it's so fun. Yeah, why? Because he there, Reocu officer, beyond that, no, it was. If I could see you, if I'm bound, you're pushed for a willing Mississippi. They know,
0: yeah.
1: No, Kuleoko Factor, yeah, the Malmule Rofa.
0: Yeah,
1: yeah, always, you look at your car of fee. Yeah, fine, I hear it. I have a bomb. Ya mawal so sani mo si tato tunuk ya pe apa ina fu ilfam sinong o tulang apa pena temangi si fu ufare kung ya bapa ufau ya so sani wa fa ina iru ngari ya fa ina be ain ya mamo counselling me apa pena ya ya ngat elip so sani al show si le ngat si si otavan
0: malo vaftai. Ya Allah tafai o leo sao ni nai fana fu lan to lot mai ti o le nai sao non vaso lan tatu nei se ma ga ya pe se alo mas e fai kang o ta ma a fu le le ya mas e a la e fo i ma nai o nai fana chaine ya la ke le ka ko a o fu sa mo le mo nei e vengi ta no ya ma tele fa fu o ka ko lo a
1: io i fa ta i ta vai io o le le ta uanga Uru ka ko uta vai e rongo pia sa mo yo ngala e cha
0: ma le na
1: io de pulo ngo lu ta to e le u e foi tanga ia o le ulo la fara ia pulo ngo fapena ia o le pulo kasi ia o tu lo ngo fapena ro ia ia ka ko i sini si ko le i fare fare lo e veni o le ta no io i fo se ia mai si o fare su su io si ka ko ko o lo ia mauro me awina mai sambo ia e taro toi peri tato tunu ia mantuane ia tulanga ia kako palolo mai oloa tato mai sambo lenga tegeo me taurimba ia matulanga fapena ia wangi ia sowore koi fayen me fuja kako sambo tawa e se loku loku e se loku ai ia alkiri hui wa soraka kiwa e pea umaa ya ufu ayo ka maiki e si ii hii akoa ka singa mwede tu ii umaa yoko
0: ya leana
1: e tu langa hii yaso ole ole amata mai le kativa mali le tango limba ia e maka ngofie ale ia e sere opa e pae ia e sere opu lo uku aito na ia uloku maai ia oskaini ya kulo uku ele ima na tamam tina ma tua ia manu e tere ni ia so koi whiro i rea so a sapta vai.
0: Na lei, ia se koi. O le talanonga masani o le Radio Samoa, manu le tae ama le whiunga na konsula, o le malo Samoa ni usina nei, le whiunga awhimata, le manu, to whilau, pala se mefa po. Tolu o tolu tasi o tasi lua le telefoni, to esifu tasi minu te lo tole tala o le tula, ei wā.

0: fiti ala fa fine modilua ole autulia ole upor poto ne itai au fata wi number 2 sho fat oto lona mata upu e fitu lo watali ye tau sia upu ma e te wa polo inga ya te oi ye e tau sia polo inga e te olai ma utu la fono e peio lo tamata mai mata ia e fusi ai o tamata mai lima ia e tusia le papa o loto ia e fai atu le poto o oio lo utua fa fine ma ia e ta uala tamai o lo wainga lea ina ia leo leo ia te oe al fa fine ese o le fa fine ese na te fa ole ole ia na upu a wa ole fa malama o lo fale na ova va aia tuai ile mea fa mata penga o na ova aia tuai lea ia e fai ngofie na o loa wai taulele a le tasi tama. Wale iso na mafofa. Na uiane o ye le ala, ila tane, ili fitaula inga ala eno fuwa ili fafine. Na ia luane, ili ala ilo na fale, ili sengsengi, ili afiafi, ili tulu o po, ili po liuli. Fauja foi, na fitaya ima ia le fafine wa ofu, ili ofu le fafine talitane. Waya teye foi ili loto pepelo, ua leo leo a o ia ma le vangata wa le nofotu mauna vai lona fale se tu aso wai fafo se tu aso wai malai na te lama lama fo I ye la tane fitau la inga ala o malama na ye pu ya te fo ya te ia ma songi ya te ia wa mata fale maama wa fa peatu ya te ia wa ya te au tau langa fa fitai o le aso nei wa wa vatu wai mea na o tau to ai o le mea lena ousa wai e whaafita ia ia te oe e sa ili lava ia te oe wa o maua fo I oe ua fofola lo moenga ile I afu o le ie pule pule mai e kupito ua o luluina lo moenga ile muro ma a lo eman kina momi sa wia ina ta faa maari lia ile lofa se iau o le taiao ia ta fia fia lava le fela fani a wae le iai lautane ilona fale walu oia ile malanga mamao. Walu mai ile tangatupe. E sau oia ilo na ainga ile masina fato ava aia. Na ia fase se ya te ia ile tele o ana tunga fiti. Na ia tosina oia iona lau ngutu faa ole ole. Ua muli muli lo oia ya te ia epei ole povi walu afasia. Epei ole vale walu watu ile ao inga ono noanga. Se ia tele u ilo nate. E pei ona fa vave atu le manu I le mailei. Na te leiloa o sau nia lea e mate ai oia. O le neil whanaue, I outou whalongo mai a te au. I awa I mai outou talinga I upualo ngutu. Awa ne I afelo loto I ona hala. Awa ne I ese se atu I ona manga hala. Awa e to tele o lafatu ina eia ua manunua. O e malolosi lava I lato umba. E wa fasi o tia eia. O lona fale, o le ala I se orilea, e alu I fuai, I ana o le oti.
1: Ua awina atu le upu o le porto I lenei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mafai o na tuufata sia wa unanga tala fea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso sonia tuai, a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana funanga mai alinga linga Fusi and Sons mo ainga uma o Samoa ua fea ele maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga.

0: Whawhiwhiwa o le tai au, ina wa joe sifuru iwa, ile sifuru te pau na minu tolo toi o le tātou programe, maru o le tai au, mwore nefo iaso lulu, wa fitu ia iaso, ke topo o le tātou folau, o le lua fe lua sifuru male ono, maru o le folau manu ia le tanu, whaafonga tāpo e mai na iwa tātou matuatua, asin sino sa moe manu maota malawa, ia olo o tu ilmuli panga, ma ulan muli la, tāpo e foi faivo sa moa, ia olo manu ia foi mana ia mātou ngāru e ngā roto tua ila tino ui le aso mani aso mā lo fa afte tele ma wansi fua lau lelei na ia tātou mātua tātou olo ngafa mana ia tātou mātua ia ma ai lelei na ia tātou mātua anu mana ia mai suro le la a ma usaba no fa sapa le badi lumu al pusa meli e a maka fa penga se umo mo kangaka ka alu uma e li fa penga fiola mai loa o e ka mo mo irunga le malae nga amaka ka sile maila ia saba le vadia kwayane fa pena e ware opo ngei saba le vadia pusa meli ia o kaya o to su mai fore na le lofa le tua e unir na tu sui fua mar ka ko wola ia koe saba le vadia ke o akun pusa meli resi a inga fa sol solo tua fue le le pa wale manu sio na yo tato matua a fa sa vani il mana io sul mare la ne fu tai o fu a so ka fa kom kwa ma io sul la ne tai o so ma no ma lo fu la mo gira tno ta pe na gon bona fa na o lato lato lato lato mai ti ya fa ya o sa ma lo on sai ma na ye io le tara no ngalen fa ni tai a ma la fi on af pulia i helen to pa i mo na no ele pesela le o na umana pu ele signature choir ia matu ulunga na YouTube pa pena for Spotify mai si manga o ma ai o por pese son ai ole fe auta wolo mon el pese ia manu malo so se mea ko ke faia ia faia ina ia mauti no tato te manu malo ia awang io ka ko ilano se mea tato te faia faia ina ia manu malo a ole fe auta wona ia le foi e tala fe unga le mal ta ta pena ona fa na mon lo to mai ti faia ona sa o tau te maru malo pe a maruia maru lei tau whainga nei whanau on sai na o kamaiki fo i ngei e kau wawa on whasa moa ai on sai o le maru malo a tato o le whai am ta pena i am kua i mātanga o fieta penanga nei whanau e ana puka pengar ka ko tō Samoa mo le ipo lau langi tō Samoa mal fitu Samoa o le maru malo a tapo inga fo e la tino maruia tapo inga Samoa ia o ta pena le a ipo lau langi o le lakapiliki a peona yel na vaya solo mana yatu ya kapenga fo ile ol pleki la tu molta long ma uskadi osa uskadi le sa oem ko ile fa kafa ol mele sa uskadi sa wa langar ko dal ma sha malai le malai de e tena ile ile o se malai so onga vi ving yengi mo fo lau ar sa uskadi ro ko ai so de ma ka okia ya mai o mai ya malo lo sirko o mai ol fa kali ko ko ol pleki le fa kali ele ele fa ngofi ol mele nga sasa mai afrika ol pleki o wa makwa e ya wa o ingale so nga ol pleki ya dela la ku ya o ko ul malo si da wo pe ka lo ba ngai ke ka lo ngale so a ma nga yo ta lo ngale fa nga so ro mai nei ya ko ra finals en pc le la fa nga so ro fa ngol va yaso ol pleki ma uska li ras ko nga e va yaso le pa o world cup ol pleki a ka o kai ya our to sa mo lo pleki a e lo skoma ya wa wa ma na ya a nai fa sin silango ya tau nei foi tai a wa foi le fa fo mele tru o ta tu sa ni tu mo le lo to mai ti wa la ta mai lo to mai ti ya ma of tau le le ya ma le tau mai o lo fo wa le eveni pacific a mo of tino e le fo mo li i of e le mo ta mai tai a e foi tanga ma fu siua ma so so si kaili lava mo le ainga atoa ma tua le veni pacific o lo lango lango ina malo si tato to sa mo ya wali po la langi ma wa tato jesi to sa mo ya mo o ma ainga anga mai lo tato fa lo lo le veni pacific e le nam numal tasi john gold drive e le shopping center ma lava lele mangele pe se sane ile veni pacific.co.nz a si datu se lau ta lalo fa tau tonu or falo loa i ofu e lei on e anga va alea i se i e te ono manu malawa i se jesi tosa moa lua filo su mareono awola maga ya e veni pacific pa angalo i ale tosa moa marfe tusa moa mone ipo la langi lua afe lua se fulu mareono o sa iri sa mo oi male a inga o le enterprise motor group i manukau o lau fale ta avale fa moe moe ina re naha te le yo ta vale matango fie and find out if you feel my eye to live for so sunny la finger wing of my eye yeah more to valley talafeng haile lemo oe male ainga e leilu suane la tutua tusi lima se la wono se furu mar fitu Great South Road I Manukau. Ia pia si asi fo'i lungana penga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Ia pia vala au fo'i ile telefoni le se tongi o varse lau lima o lua lua tolfa. O varse lau lima o lua lua tolfa. Enterprise Morugubi Manukau. Sa ili fili fili ma aveloa lau tavale. O ni ngalo leo te wha a wawina Pau wha toa taro tusi wha rupenga So ngā malwa whilwhili lima se fulu Ta lale pau leo wha ngā solo Jemine o nge MC awa le lopo lalumi Taro tusi ne maa sanin wha ta wina Fitu se fulu a leo pau lima se fulu Mol Jemine nei Nga ole official number radio Samoa E te maua e taro tusi ne nā E te maua official radio Samoa Numele tolu pa tolu se fulu ono Hobo la evini marukau Ya pe vala wana telefoni lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu petanga yane ili shop radiosamoa.co.nz the face of oka manatua so tusi whanapenga I tautongo fi I tautongo fi ili wai nei pe one whaafonga mai ei ili ne po itai au
1: Radio Samoa tasi lima iwa tolu amu
2: Radio Samoa
0: Just a little bit too. Ah, yeah, the lay, what telephone may find in the name by timey, Galofae. Find my man, I've been on kissing. I would tell my two, I tell my loom, or kill, or love me, or find me, if I came, you find love me, or may find, but I'm not on kissing. But the channel, the little sauce, I'm my more tattoo.

0: Dalo falava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Tae o Maria, tarani mai Aotearoa New Zealand. O fa ingoa wa masamane o Winston Peters il polo misi mulmuli neo le fa teo sina le vanga fao pufaia le national o se atipu vale desperate. Ai o le pati o le actual atu o fa vivi ino se manu malo. Ma polo misi ai ati le fa lau tele atu. O le tei tae o le national tu sinave maulo mo teo tua Christopher Lutton. Ma le suja upo le soi fua maro loina Simeon Brown. Sa la fuol fuola ina ele la tu silia male valu se la luas ful milione ta la fuo fuanga si ti hai fatu penga le famec ma isi polo klamel soi fuo mano lo ina. O le silia male afo le fatu penga o se eleni o toi mimilo ma ivaenga o tupe ele o ia itala fara ta o tupe mo so sori fa va malo ma li pasifika. Fa lia Lutton ele itala no ia Peters le te ilo le New Zealand First sa avea ma minsta mata o pole vai fafo le no fuo inga o ye nei. Ilana matanga arwe nga sa tele atu se alofanga e tipina tupefalu ile taimi. Ma e ta uai ile vare te mine ima le aso fito novema. E maana na oi tangata e avele rato palo te le pati ile national. One maana na oi se fai ngā malo le national. E maana na oi tele atu ya rato minista ile lau lau o le kapeneta. Ilana tu se singa nunga o wala so te inga lau tele sa tu si aie Peters. O le aia inga whātino le national e matau tirto e atu tu vale. Ma ia tā uai e marama ia le whālua ino le tele atu le tamā inga maua le tunu. Ma e lem fai anafai ale tūlanga pe awhai. E whātala le ima kete mana nao e iai. Ma ia tā ua fōi o pāti tuai e le tai te ono mana mlama. E au ia ni silo na ngā lue moni ni tupe. Ma le ai tia tipi ina fiso soa ni whāwa mana o i taimiolo o pito siriato na le mautonu ari ke lope ili talaanga. O se atu tu vale toi matau tia. O le pailate ave vālele langolanga por co-pilot o man, sa tua ia li tomfai ave wha maana sirfai ngā malanga ale vālele le company ale fly to pai i le vastalwai, sa wha alu se lau fisu malini maso ni zil nei, i le vālele du afsul valu malere du afsul maliva, i lalo le visa onga mole ono masina. O Hamam El Hamami, sa wha ingoino le pailate fso soani o tua ia sa is wha ia i le captain ia Smith Machar, I lungo le whai ngā malanga le FC tasi o fitu tolu sa fua fua mo Israelu ma taumu whai e na te ulina le valele. O le whai ngā malanga e siria mali se lau fits funo le pasese se lau lima suma le whao tanga te Israelu sa palasi ti fato I lalo le sifuru ono a feono se lau lusu lima futu I le siria mali tolu sifu se kone a oia o sa whai e kapteni masha ili toi e peo na liputia ili Reuters. Kapteni masha o initia sa kavale tino le toto le temi sa mafayona I te talar fai to le potu a valele, ma mafaya I le pasese ma leo fai ngā ruenga, o ne tau fia fia le pailate fiso le soni, ma ngafati a ile toe fa ton ton winna o le valele. O le komisina langolango leo leo Michael Johnson, sa e fa amauni a ile asoranafi fa pea o Hamami, el Hamami, sa ya inisele ne ile vano vema lua sul valo ma me o le ruafs mariva, I lalo le vai visa onga mo leo no masina, Mo ye fari ai o fa mau mau ngaro fiso fa malanga ingo failo ai sa te unu mai le alini si le stos fulo novema o le lua fiso fulo valu. Mo te tu va ese ai le sorusu tolu o me lua fiso fulo mariva ili se lau lua fiso malili moasu sa ye fa alu ai ni si le nei. Fa mau ni ai foi leo leo o le pai la te fiso soni sa ye ni si le nei mor fa mai aina. O se vai na wanga o onga ave va alele as a mose kampanie fa mau tui peritania e leo toi fata mo ea ini sila nei, fari e Johnson, sa toi ilo iloina, e leo leo ia fata maumaunga, ma fata tino isu isu enga tu sai mali teimi sa ia ia hala mami, ini sila nei, o kapteni masha, sa amataino foia na aonga ava vaa lele, ini sila nei ilu asuman valu. Aura temene, wadipu tia, ole ari pailate fiso soani ahala mami, sa tom fai ave fata marasia le vaa lele, fonio mai sa mana oi taula iani malai vaa lele tele le peng Kurion Airport, I Israelu, le malai vaalele au tūwha wā mālo le tunu o tu saimese li sui o le mālo Israelu o ieilo nei loa I lemata opo. Taungo fie, tele ato le pauta whasai nore kōke nge maua, ma le si iti o le lau tēlo le tariaina o lima taite ina I le oso maulung o le whaonga ina I le loane, ma le se fulu teo sanga e piona whailo ai I se suesuenga. Whailo ai I se suesuenga, O tangata ni usila o toi titi lavau sia le fitu kiro kalamo le mamafo le pauta fasai nor kōkengi. E whaonga ina tangata le vaya, so e tasi le kuatalo na lua o le luafi wono. A luafema le lufu wono. Wa fai lava si palasi lalo mai le fuai numero fa mo mauina. Sa avema matati e li tau fai unga li wafelu fululima. Le sari puti e se numero mawa e ole pauta fasaina mai isiaki sa fai e suwa mai. Mai fale o ainga mano fuanga e faonga ina. Le a iwa te si mare faa kilo kalamor ko kengi e faonga ina ili vayaso. Ile ala wafoi vai temi sa faonga e tanata kiwi e le faa vasengana e tozu faa. Tesi mare fitu kilo kalamor pauta fasaina ole methamphetamine i vayaso taitasi. O le li professor le University of Massey, Chris Wilkins, sa i tei ana vaianga sa whātou teia se whāringo la ngono fai whālino lilo whātou sanga, sa i whālia, o i lātou sa li potia re whāunga ino kōkengi, e whāunga ina pe whātasi e pe whālua i leono masina ino matu. Ai o whātou la ngana re whāunga ina tei vaiaso mali tei masina o sitia fō ilunga. O le nuinga, o te ngata e whāunga ina ni whālau whāsa ina e whōringa mai, e lai titiana e le safa, ma iai ia fianga pirusilo na leanga, o le faa wau leo le faa ngaina, o le kokengi, i se tulanga e faa ono lima taita ina isi masar salonga, o fuala au faa saina lo faa pena ansa o loto, ma ini lama tianga, e bena faa liai, e Wilkins. Wabana na o yele itu pao tina amata maa ita ila ngona lo lato leo leo ngani tono telanoanga le tauri ke lope, ai faa pitole a o ta wafia ta iulu ifiti, mo le ta wafianga mo mwale COP kol kasi, I li poti o suesu enga fau o fari ai, o tinamata mai tae masa niona tu ese, mai malili o fai unu fai, a e fai le sawa a fia ngao swing o ritau, ilo lato I tu pa, ili tu langi a toa ili pasifika. O le suesu enga o ngare tonu to mai mai tangato e fi nau, malango lango mori pui pui o si si o mianga, fa pea matai tae o tangata lau tele o sawa luma, ili sa ili o tau singa tutusa, ma fai ngatonu mo I tu pa o tina, matamai tae. Ile tau mori suava I pasifika. Mori whala abru tonga o ai au tinama ta mai tai o Fiji, the Fiji Women's Rights Movement, o le wha tonu au au na lini sing. Sa I ta ua, o wha fi ta ule au fia ili le ai se maru pui pui o suava I, mai tau tina, mali te te inga tinama ta mai tai, e mana o mia le tele ato le tilu tilu iai. O sing, o se tasio tu stala o le su e nga le Rise Tides, Rising Voices, Oi falia, o le fa vai no le mau le pasifika mo le teleatu o ni fai ngami o tonu mori tu pao tinama tamai tai. Le tau ma soa vai, o le falo ngono I tu pao tinama tamai tai e masan iai o na le amana yeina. A o tau la ia tala noanga I tau, I le te lope, I le mata o pulau tele, e piro kasa o ona fa tu penga ma fa masan inga I suinga. Ma ye ta wai, o se tasio ma fuanga o le fa wau lea I tu pao li. O na fau malo I feu tana inga, Ile tau faa pia masuye a wai, leai uanea ili faa eseo tina matama atai, ma itala noanga mo fai, unga fai, ele o maasanyo na tilo tilo foi, tina matama atai, oni tangata e faya ni fai unga, ma e mafu ma ilea I faa tautonga wa tatu lava tu manganu un. Faa liye sing, ole matau tio ni tu a ingo fai unga fai, ono mana onga patino tina matama atai, ele o amana yeina. I talongo se tasio mafu anga sa tapa ire faya ongo lu Black Dave Rennie. Ia falongo tana umanga I fiso sani li ta alo pui pui ale au. Una olono tomai e talo tano I tamata alo o se kap teni mua mua o le All Blacks. A wao sinangata sa tin tilo iai o se tai tai. O sinangata iele ma malu e fiso ta iai ma so se faa tula ngana es ese. O le mea o le a ese se tula inga I le fora sanga umanga I le All Blacks il vaso nei. E winga ni tawo telo ripo le pet slow cup, ia te ia. O le au, ma le turu, I le mai ayo le soso fai ina tolu ya Afrika, sa ok. E u lava o nei fai ina tolu li tamaru sanga fe feulo tamo inein. O le au fui nai ni faa maumunga ngā tele le vai ngai ngafa maritulanga maulungo le le leo ta alo. Aya umanga e fitu fata alo fai taulia sa ta alo ai mo le peori. Sa ye faa li aya nanafi, e fai nga ta telo na foloina nei fai ina soso e tolu. Ma o te tau ai ona vave faa sao sao ina. Ma ye ta ua fōi stasio faa maumonga sa tiu tiro tere he ato e tali umai. O le tolu leo o lanu muu muu o fai ina. Fari e umanga. E na te le imana tuaina le teimi muli muli sa tupu mai ai. Ni fai ina sa soa se tolu a ta alo mole o All Blacks. Ia ila tau e fai lava si ki ngā. Ai o le teimi muli muli sa tupu mai au le lua femare lu furu lua. Ina wa sa soa fai ina e lua le All Blacks ya ala ni Dunedin. Ma Wellington e Malitasi ili Springboks I Nelspruit. sa se so foi fai ine tou ya Afrika Sauti I lalo te te ingan fai a onga faururu I le vai teimi le wa vene masu ye filina le uplasu teimine Sir Graham Henry I le lua afimariva I le faa salongo fai ine lua sa ngau sia le manu mao sifuru hivar su valu ya Australian I simi Temene, ufo fua yale Wallabies Australia faa mutaliese faa manu marai o au ta alu mali uplaks I le malai tele Eden Park Leo fast with the sanga, elito hea, I love the polonga, or as a look a pifava malon. My native sanga, or man puipu, I love old blacks, yell all or a malay. My old look a peel or tum five po, I am more, fatu illoina peoli, illona malay, a two. Otalanga will fight loyal, fatu say what they are with lua, Leo sutasita along as a soul. You'll fight in a lovely wall of busy old blacks, Leo umiena lepo, a place slow, captain, my rafel foot tall out of maritol. Tuele ai ma se fai ine se mua falau I te umu fai solo I ale olo Eden Park. I le lima se mali tolu ta alonga fai vau malo I le I malolo I lava. I le malai taru mai le afe iwe sarau I su fa. Ai ole tamata alo luse le Wallabies Fraser McWright. O I fadian. I lua ava e ngolo tintiro I ai paf tau I le stonai. O le vaso ne Eden Park. Mua. Te umu fai e manu malo I talong. Ma avea maula elo kapita alo mai le afe iwe sarau vau sfuono I solo I ale olo Eden Park. Fale McWright, or fa to tonga tom fa yai, or so fa I gemuma, but tom fa yisiria tu le yai. Awa le manatu ya Eden Park, I tom fa yaman mano le, por plet slow cup, I por it teleper fa man malayan. O fil filianera, or kapili ger kiwis, and you see them all damn somebody put on langi. Or kiwis, or alfia Moses Leota, Jamaime Isakum, Ronaldo Mutalo, Jacob Lapin, Tennis Dow Smith. I say, Papari, Utaro Momona Kiwis, Italo Macangaroos, Australia, La Suli Mok Topai Sini, Australia, Taranani Yasu, Yale Fide Mutinai Tauma, Mayamu Yellow Wasso.
0: We're not on the radio Samoa, Sifurima Iva Toru Amo, Tautuina or Ilangana, Fituaso Vayaso.
2: Yeah.
3: Check that. DJ.

au le o mana vaina le e fo mai le li o ma wo le o la fo mai le tua pese lo mala ulo ia e ka ngo kulo po po ku male muri vai lo makua ia melo makua to ye ke fala vela melo ke mo e io a fa kolu longa fa fangua e le ala pese lo la o lo pa fa pelto ina lo va biala ia vai po le ale pese lo lo ku ia e moi po le afo ia le mo lo matua Eka kawanga ngofo ilunga. Ke ofo fo ika ika ngiro maku manleara ilunga. Ia wai wai nganga ke ia luma kuwa. Ima ilo man pese. Oka. Ia wai ili maanga. Ia ole faafonga le li ilua si ufonga le tayao. Ole pese ole faafitai. Wafo ole afu avivi inga. Manu feri le ilato. Ilato fo ilanga ngana. Wai wava ia kui faafo. Ufa penge le angi ole la au. Angi fa penge. Angi luma. Angi kuwe fa ingat savini. Ia woi. Ah wai wava ya kubo osu. Ima malusi au le la. Ole alo fale na ole tua motanto. Ia vi ia leli. Ofe alava la lea tunu unaite mafuta mai awa eva. Ai ole matango fi ole ne yasu. Paftai le tua. Paftai le tua. Wanga kako momboe ngele ponga poa. Lua kwa le pongi sama avako e makako. Ole isi kako uola mas kako maanga apa. Ia ole kai mifo ngele o kako pisi po fe la ave se. Se fale mariwa ola e ngao ngao e kuoi se si. Ia fako e foi. Ia foi a kai kai ya. Awa anga kala mangere kai au. Wakalima angaba. Ia wa fiwa lole lole aku ole yai. Ae. Ole kami ngere labo pisi fo ya. Ia le a inga la kue vai mai. Ie kalu fai. Kusura kami. Le kalu ngoyo nga winga. Le kalu ngoyo nga winga. Mai e. Si lo umaku wae e si kenge. Si kenge le kai kai misi me fai ole a inga. Esi kama e poleali makiva e sawa. Ia wafu ilo kalango ma, ae fafetai le tuol nita e wala mai. Wa kalango aku, kalango mai, kalango aku, kalango mai. Pefele aka hako ude, waka kalango ni ikaya unu ngale tatu po kalame. Aya nga tatu feala marita ya uwale haisi ola, oka. Kai mingi yere ukalango fapea. Kumai, esi kama e. Esi koe ingai. Esi do umakuwai. Yole ea. Esi kenge, esi ka mai po le ari kero me fai e fiu e vava ai akwe le ongo ngo mai. E kalu fai si fafinge, ia wa kalale wa fapea le, ma li ule a ingol kamaru mai. Esi fafinge, kalu fai si fafinge. Si fafinge a fai akwe me fai e bomu wako mumu fako amet sao. E kalu fai si kamaru avidi akwe kere fongi ongo mako lungko oruele kadia. Kalu fai wa make a ya. Ora ka logo winga I winga me sa tu tupo tangata a o soifu mai ai al ni ta ya o se ta tu ta pisa a ole lo fa le tua yo ole lo fa le tua mo ta to ya nga wela ngi pala ka lo ki po ki fa lo ki ia wa mi ngo yang e fa lo toast kong ya ko nu nga mananga fa si paka ia wa ba le fo ia le li de nga ta na mo li ola ni malo sir fa malo longa a mai mama fa fa nga mama na tu le aso e ta pen hai ta to Ia ke ba kunga lunga lau lau wa kala le ka kia mari fala war kolu vaya so lari aya paunga paunga e ba ba ya kule pusa isa wo ina le ka kia mari polo kapaka aya le fangu susu ngal opok pokoi war wa pia wa ngal palang ile fanga na wo ima le fangu susu oka ia isu su ya kunga boi fa mai e vai da wako O kango akunga lehai mase mikoko ake ude vidi manga posi au kama famai. Asa wewa kule lua selau ka alale fairua mea mase mariko inga. Nga wai lealo fole ni idau whangau. E awala isi isi mai lealo fole tua mo tanto. E alasi isi mesido na taua na tatu faafitaya ileli. Maleola fia fia. Maleola fia fia la alia. Kuula iai maleola fia fia male ata ata ilasu. Ia walava nga. Yoi, walava mako koele nga. Ya ia si mela ibi vesi yei fuwa ki ala marika yao ike fia fia ala marika yao ae mwene po ike fia fia ike ala furika yao ike fia fia ae mwene po ike fa ngongo ike ala maifu ingao ave nga mamafa meki lufi kwa marika yao afu inga nga emwele sa uloko anga po wakale ili upola emwele emwele sa uloko ya saka unga emwele sa uloko waikiki tatu tefaye o tatu wa ia ae mwele po fa sa uloto lo mafafo na eto fare lo mwenga ae ala mafata yao tefaro ngatunga e fia fia po ala mea ema mafa milo mafafo tautu deso marita yao Oke pole ai. Au oke pole. Pa wal mea. Wal mea kaya faftai tamai lu wanga lelei malu olo fa ya cha umlo chodu malu fanau. Ia faftai mole malu si oma. O miliki ipoki. Oida yanga imo mwal pai. Elipa ipa.
anga uma lea faftaile tua paipa pave ko ai doka ko mal pulu mu male mal paste uma ki poki ole kofe male mailo bye bye gal banga ye anga ngo fo fo le ni wala la fa so solo ma fa fa nga fo fa nga ne yaso so sani male tua ya oi anga fa fa mali e lo la ye lo ni yaso aso uma le olanga yoi ai lolo wala mo lor kai mai e ka fiola e o ka okai hanu nga po ule moi ngi kamai bai bai yo se fa nga nga mi le kwa ba le mo le bai e o fo ya o le ko ma le ko inga ne ka le do pa me ke mo fe so fa i fu a wa le moi moi o ai moi o kamai ai fa i mo ia Nah, makau fahadil le fifi kama kiai mai fufai isko ingala dia. Fahai udah mahu sabar ko inga. Ya aku saya, oh dia ko inga le fia. Mahu sabar di mana yul kau dulu. Lo iya ko kifah pengai ya makau di kupa bye bye. Saya boleh watch lo jual 25 minit jalan jual semua dasi. Saya boleh sih nafah fifi aku mau jatuh jayau. Awal ufa tu emel tu jalan jatuh watch lo. Aya leva fi fiangal jayau tatu tali watu leva tu tatu wa falinga or so tina male fiang yang alman manda wai fangalona sewi mal boklame ol pacifica family health group ol happy ya ede le oko wa usang ir kaya ini masau kingai ngua ye pawa wa kapisi for kaya o pci fi au mangal wi ngol ai ngala ko la ungo kanga mi fa foma fa nga ko de la yo kalakwu rai maluru wi ngai fa fo ri yo Ia bai ngula WhatsApp.

0: O fie tu fatte si ona non ha tu pe umma. Ai asa tu pe se fai pei punga. Pili laiti po so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tu tonia la tau perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Wa mawhai nei o na fa tau wantu tua papa le Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo I se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tō ngā fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo I sau top up a le Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, Tonga Fiti Mavanuatu. Morisi fam Talanga Vla Ule Olua Tasi Limaono Tolu Tolu Fafa. Olua Tasi Limaono Tolu Tolu Fafa.
2: Ofia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iva yaso, lua va yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua aile fso soani. Ua ta apena le au fainganuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o,
3: Fa lima lima, tasi lima lima tasi. O mana o mie oe pose isi alo a inga se fiso so ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no fa na upo angaluenu. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fiso so ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili ili minista. Tanga iana ili Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
4: Te mele wa tele ua toi luas furu minuta nta leo le tula sumal tasi. Tari umai tatu fasa lango le tae au. Ina ua fata simaili a fionga yang almanmana vai fangalona sewi mal tatu pukalame. Ya, ole seifo maloloina po le aunanga maltoutua le Pacifica Family Health Group mo tatou. Taulongolongo fo itulanga pe ona yele latu toutua a embaise o vayenga taun famnatu mo le malo le tatu wa tino neita yao foma ni yasu matongo fie. Neita yao fatalo fatu ngalmanmana, malo seifo mania malo fote langi ma neita yao foulu tatu wa ulia mo toe fa uwa wali tatu pukalame.
5: Talo fatu fo ilo sunga tia tia neita yao fo. Ya, malo lava seifo mania. Ya abe for ne to la fatalo fatwa le pa ye male malu sta mo lo ma wo ma ta plo kalame so ngai fa pe ngai nga mane yo la to fatwa ya e fa pe fo le pa ye male to po mo mali ya la si sta mo o lo o fa fo nga mai to no mo ta malawa ya fa pe fo to no fal fa nga wenga ya po fe la fa o lo e yai
4: A ema
5: wa
4: mel
5: taplo
4: kalame ya talofa talofa lava ngam malmana lewa fa taile tu am fa wa ule tapo kalame musul fa poponga ol vanga bom wa tati fa sile tu ai lo sungal fo ma ya po ne fo ta po te se fo ya ole fulu o va va ye volango to tele la tu bom bole fa ma a onisho mo maula tu fa tele na umi ona mo le tale ma umi fulu O le hasefe soa soa ni fu ili emol tatu wa tinu. Alanga ole wa atitilo atu fai mai. Wa umi kere ngo umorfuru. Wa umi kere ngo ukali. O le hasefe ngalue ngai. Le hafu isefe soa soa ni mona e tatu tangata. Na ia fai titi aile le furu. Ia emese ole kare kare hafa longua. Ese fai langona hafa longona la tuol tinu.
5: Ya faftai ya titi ya mol fafatili. Yoi. Ole furu le au ni mawainei iye. Le nei fo I tau sanga, ia e maaloti atu. I loon fulu mua mua I tau sanga, ia o tuana I atu. Ona, wa ese fo ele maaloti anga o le siyama lea e mapua aia le fulu. O le nei fo I a tau sanga. O le mea fo I lale na o lo fautua I na I e tau. Ina ia fa tau no o tau tui pui pui. A wa tui pui pui a le mol fulu o tau sanga nei. Ia o le wafai tutusta ma le malo si anga. O le siyama o lo maho wa ili fulu o nei. So a fai lale I fai alo tui pui pui o le fulu. ya e o lo e fata un na e so so ani e le ma lo ti anga fa na tu lo tino e ma fa yo na te e to anga dai o le ti va enga ya inu ya o ma fala au na batu ele forma sa ta ta na no ina ya le va enga e le va ya so tu na ya tu a fa yo e o anga lo forma ya fatun wina fuala au afape watu titi ya afape umi po tutiti uma fuala au ele tuia lava la falongo to ya lo vai fo ma lona winga ya wale o tutu tele malo sti anga fuala au fatete inga fuala au tui na tusi atu mo oi ona olea watu tusta malmalo si anga o si ama ete te ema ya yanga le vae ngale pe a faila le na o lo o ino o fala au pe yo no fatu nuina a fai o fai atu ya le fomai ta yo no ta vie tu la ma ino o fala au a fai o eta usistia every 6 hours pe ta ono I tu la ino fala au le teime ta hona ye ya ona ilo aila ina afa yele o ele o yese tuinga lona winga ya ele o feta wi pele o nga yel malo tianga pala ule te o ha awa le sime e ala I ona ma wale ba inga le a tia tia ole inu inu va va o fala afa yele na inu ne ya nangalo ayala yele ya o po e alu alu ate iwa se fulu I tu la, pe fulu I tu la, fatua e manitua e toi oto to inu. Ia e abato fo I la, ia walu I lano le malo si anga o loutino, ma I le fwala au lea e tu te e atuai. A wai tauntua latu lei si dou si le teime tewona inuai. Ia maintaina I pe alava ia le malo si anga le wa amata ona build up el... vaenga fa natura lotino etete e tua yama ai afaila e alwalu ngalo ya fato ai no le stemi to e alwalu ngalo ya to inu atu le stemi e ele se onga wa foila e inu atu ala wale ila le de siama na fua fua ia ile onga o fala tu nei po vaenga nei le na na fa to nui na tu ma mama ia ti ti ia
4: ia ia
5: io ol me la le na e te fi wai lava e inu fala ele onga la nga le mi si mi ti taimi e te tau ona inu ai ol me fa la na e la io fa umi umi ia ia le le furule e te la vea I nei. O le ti koi vaenga. E tau foi na feitai wunga luenga. E fe soto ani ai. I fwala au iana abatu al fuma. O le si, ia e malo lo le lfale. Ia malo lo, fa mafanfana. Tau sami le ilmea ai e tau na. Ona tausami ai e built up ai lo malo si anga. Fa atasi ai mafuala au nei e inu. Ina ia mafai ona ngā lua fa atasi. Te ai. E iai lava tato home remedies di ato I e masani e mātua, polo mātua. A maile vicks ia. Mili ai le fatafata fa mafanfana puti le ua. O te maititi ia pe puti maoe. Inu lwa itale pe afa apea e a e talitale. Ia pe vaai fo ele hani. Te tau ieli ti polo. O mea umafa pena. E te faya. E fe soso anu. E build up ai lo malo. Si fa atasi ai. Mafuala au ne. Awa ele awa te fa tutuan fa pia ya ole ingo fala ne for fala ya le ai este le o fa ya fota wenga wenga mo oi fa mama lo si este o manga fa mama oi ino vai ina ya ma fa ya o no ave fa fo ya ni leanga o lo ya tono tino pe flash out mai ya ni tio o vaenga ina ia fa for winner lo man
4: yeah
5: Yeah, my friend, nei, tanga yoi tonu le fale. And I pena to ai fa te tali le teimi a batuele mea ai.
4: Yeah.
5: And when e tu e fa nga yoi, ya ma fai na, tinau e te tai te tua i lumo TV, ya ma fai. O mea umalava na awala na atia tia, e fiso toani a ya te oe, ina ia fa avave o na mahalosi oe, na ia rite na avi este atu ya le, yale ya ma yor fulu ma yati oi ele va perna no fo no fo ela va matal tal ya ma fa ya ale ele lo po ele te dipende ai per te ya na tu ya si lo ma tu ai va tu le le iputi ya ma fa te lo tu na fo yo ya fa nga yo lo ti no ma ma na va te tonu te lai fa ma la ma fa le ina ya la tu se e ale le ya nga tonu e mana vaina ia pete alo fo e la la ai fafu e me te astone umana ia leo suru mai la ia ma fai ia ila umana vai tonu mana vai fafu ina ia ma wale o ke sene fo we alwa tonu e tosto ani uma ina ia vave ma wale o le malos ma vave te aile fulu ia ma kale mai fafu ia le
4: fata
5: kale kale mai fafu enga ai fa anongo tu fo ia ala pe Dry my tone will fire. In winu lay po five, five by ti polo, ten of ti polo lay ending. By the way, to love neighbor or matua, four may alone lemon. La la, ya, if I ye man out me, when na ti polo is if I ye. A letter lay your me, it won't that over. If it was so on ya, ya tato, bear five of fat umi lo for no. Ma mea mane o lo malo lo le lfale a wafo e lo fanau nau tele e te alu le ngā luenga a ya ana e te lo e te la tuai ma whapipisi o tuai ya yo siama yo le isi au fai ngā luenga ya po o le tau au lotu fo ya e me te fo e whape pi alu I pese pi alu I pinko a o mea umana ala e te alu mlo fulu e te le umalot Yen is out for la, yell, yell to a popwang, yea. Nano malay no falla out. Nano, my majesty, miss down of five. Yea, my fat umi, I love a yellow food. I turn with Tassina buying a lay on complain. What is the yo, estel malus young or full lay yea, nay. I fafetia, dear tear. Only I love it at the malus. Ole a lava tate usta ia fatanunga fumai. Iwa ila au. Ia maru e faisina exercise. I tono alfale ia po fako foi. Ema sepe a le yaso. Ia ma inu mea e tau ona inu. Auslein doinua se pia po se waina se I uma le fala au. Tulanga pa pena. Ia ona Fai foi la ia le pule tama lo matua ia o ia lava. E iai uma lava o lo o ia maua uma I nei mea uma. E tātou te luka after ai tātou lava. Ia ai maise lava. Te leo ti polo ma le moli ma mea uma lava na iai. E me so soani iai. Ina ia maua pere tātou tino ia vitamini. Ao ngā, e whesa soani ai, I fwa la au ia whātono atu I fōma. E ta tia fautuanga, tia mō le mata upo pol whafasili, pe iai lava se isi whafasili.
4: Le ai, o leua maata ngofia tūlanga pe ona tintiro iai, mata wabai fōntu o tele malo le atinu, fōlua, au maangai kerile, mani fōntu alalo ma le soani mō tātou, whaili whamalistino, au ane I Inu fala aun fono fole tau na faa fultino lo manil tau ma fanfana faisi na savali la amari mal pusa meri la ku pa lo makua pa fa perko ingale e mai ya ko la mai pa pusa meri ko la ko pa lo makua ya ila le manga ya ya nga uma fo le si vanga tau a fa pe lo te fulu au ke alwe im be pe on tau mo mo fa fa tele a ole pinko yo olo fi alu ki au fa pese ka ka fi fi mai lau ise ki alu ko ke alu fulu E ke wa la ku ere ir fa I ae I reisu. O nga ke furu. Ae furu. La ga la ku foi o. Ia la furu wa kwa I malesi I maha. Ia la I o. Ia furu wa kwa I malesi yako malesi malura la nga la ku foi a kafawa I o. Ae maha ngai alungo fong fong lele fale. se kia lele fulu ino fala au ia ngai ko ro ro la ia le fa kangi la i ola foi pese ngai pa ulwer ko lok ai fa tai fa malo ngal mana la fa tu ila fi ngal fa tu pa ni si va ngai fa mala tu mo ta tu wat no le tau tu mala ngal ta tu fa mai
5: ia fa tai ia tia tia fa mana tu tu e fa ta tu fa mai ia we ya ta ti e pen mua a fa yo e no fula ta la ta ni na fo i Glen Innes pen mua Mount Wellington ia po fel Ellerslie po na a fa ia le o ye so fo ma e fa la inga yes yes ia ne anga ina i le Queen's Road ia yeah, italani o Fulson ia fa le o lo Fulson nga ye na ia na ye na tato clinic enroll like na ma pa ai ye ia tato fo ma ia le si le i Papatoe King Street ia na fo i ia ia vanoa i na e va ai ye fo ma ia fapea ia Weymouth ia malalo i Clendon Shopping Centre tato Roscommon Road centre nga ye na ia asiasi ane anga ia pe a fai fia maua ia te fsoto ani i fo ma i koutou ia anga i mai Samoa ele o maua ele toutele i le stala ia tato i fo ma i e tawon to wo ele stala awa ele mafai lava ona e alu i spalma e au noa malau numera po lau NHI number o numera na o oi i mo tonu o falmai ia po o mo au au nanga foi e te mana o mia i tonu o New Zealand ei fa al sau fua malolo ina ia mantua sa o te mea lava e le ngata po lai tato falmai a olo o iai foi community services o lo mafai o na va aia foi Pacific Family Health Group o lo iai tato mana kedta pneumatic fever, evalu, iva, onga iluna, manwira, olo vaaye po ye, se niya tango malana timi na. Ya tato nga lue fatas, ol tele o istamaiti o mai e fetalei, tatafe isupe, ele o lelele vaainga, ya matua, afaye o yeyo walo ina, afaye complain, fa iti nga, wa ai ia ilato via e wa ai ia ia ia tamaitina a wa e tau o na fai a su suenga o fa iti nga ia mtau tuana a bili ato tato tato su fu al mana kit tali a tau te foni a wa e alan bili ato e tau atu o lea ua iai vai tui e fa ai inu ai ia le tamaitit ona o lea ua mai su suenga o lo o iali siama e mafua ai ia le pneumatic fever. Ina ia puipuia mai ia ilau tama. Ia awane ia afia ia le fatu. Pe a fapea ele tongu pitia. Ia tasi ia au au nanga a tia tia ta awa tele. A mese lava taimi nei. Ile pesu ia inga o tau lea wai jai. Ina ia tato no fautanga jai. Va ai tato no mera o le oval se lau. Tolu tolu, lua lua, o tolu. Te wili mai ai pe amana mia te psotoani, ia ai amana mia tau wa appointment, ia wili foi le numero na, va ai po fea lava pere mai, e la talata atu e te oe, e te o anga iai. Ia po te fal mai lava o iai le ava noa, a wa e mafai lava e fo mai, ia tu sape te no foi manuera, e mafai lava na va ai oe i papatoe, a wa foi la o leo wo mafai o na psotai fo mai, ilunga computers ya ele tau sa ili aia ni note ponia ona olea lava o mafainga access te tato pomai ya ilau faila ya mea uma lava fapia na mantua e enroll e ya muamua tato ya e faya fua ele ese tongi ifata tongi lava oi ile leisi le appointment eteo o atuai ya ae mo nisi lava famtalanga li tato i telefoni na e vili me jai o vanselau tolu tolu lua lua o tolu a vi e tali noa si tau sui fua tala noa jai fai e tu mna o sisi saa mua tali noa jai a fai fua e fia tali noa ma jaha ia fai e tu watu o jangan malmana ia una taf so ta jai la ia lea ia malo faa lo lava tia tia pe jai sisi vahenga
4: Le fafte tele la vangal mon mana, fafte tele la fau tuanga mai se fo yel tu alalo, mal fa mona tu mol tatu watnu. Ila tu tu fo bla nga, malole mana tu tatu watnu fafte foi. Si de sile mon manuel tatu watnu pe ona yai, le unanga mol tu al Pacifica Family Health Group, mal fa moy moy. Ola tu mol tu fa bo pongal tapo kalmen vas fo de lo fo mala nga le tu ai manuel tele, fa au manga duanga le vayas.
5: Ya fa pena fo tie tie manuel tele ya. Fe au mga luenga, ya, fato fafa, soi fua, tu samoa. Ya, soi fua.
4: Ya, soi fua, ya. Le leila, fe au mga ngalman manda, vai fangalo na seri maltatu pokalami pa na yen ni tayao. Le tau tua faa wawo le Family Health Group, mo tantou. Le ua faa ta oto le telo vaenga, ma ua mai fote fiso sani mo tantou. Ya, le telo ngase ngase pe ona yai. Ya, tau tua na ma tantou, vai ilu sao ngale mu, vai au fala au, inu temi sao. Ya, ma vai li leila, fai leu faa malastino, leu faa manatu mai, ngalman manda mo tantou. Wai e inu le leia ufuala au, mafai leo faa marastino, au te faa langolango fuala au, ae fai mafai singa faa ngayo ingo tino lantou, tono lo maota, faa folo ufale lo maana ila tau, mawai leo sisi faa siri nga malosi, ya na ifie fie yala, ya le neifo ya solulu, ya maso uma leo neyo langa tatu te feola hai, ya, ya kwa ifo, ae non fie fie yola, ya la kwa ifa malifo, ma ikoe kolua, koe kolu loka, makine kokoe ake yala, ya le wakangi, ale maga ya, Oli manga ye fu ilai la utir ti lo malak fara ngolong le tai mo malo ta tu watu. Fa ila fa Malstino. Ta tu na ma ta tu a fa pe ole nae ete mo fulu. Na ino fu le le fali. O fu le le fali. O ke va vi mi ngoi. O fu le le fali ma fa isi au malo long ale le ma va ai ka mike. Ia ma bangi se mask fu ilai pupungi yo fonga se tu lo fa fonga ta tu watu. Ia nga e a e mangwi alo wa elo ko malo si bodi so fulu. Ia nga e ko lo lo le ile. Fa ka kangi dau ide o kele o la foi pese ma yar ke pinko ya ma yar me fai ku ainga alu alu akula li o la fai me pese e fa kangi ku malau kali o e o yele aila ele le le yel malu o disko inga ngai lau kali ngai kau i ya ku oka ai le le no fo le fali mangir fa marsi amo tanto wa do tasi le minute chale chula sima tasi

0: Ia mauluna ia, neba I tawale. Tape natu na malo tatu wa chunu. Ia po ile, pamanatuna las pae pae. Ia so alfanau. Ia, ole mawa fe ngame alofa, ili misalata ala mo soswani etu erkinama, tama, fa e la e ino, alom fanau. Ia onisi tutanga la to, ile po e mawa tatu mifeofi, e soswani etu etu, ia fe ili misalata ala sosi tabale, e nunga fe mifeofi, o tatu piki apu manatua, o mifeofi nge, ili tupe tochitongi, pay your cash back, ili ai. We feel a toy, Tele tabale failo pipilinga asu mema tala mai au tele lapa yoe tabale failo pipilinga asu mema tala mai au tato family bench commercial bench so you are picking up for four-wheel drive two-wheel drive four ranges to the Hilux which you fish drive chain on the Malaya to your Hilux yeah mai si tabale tele failo pipilinga asu mema tala mai au manatua special life le tato del tua caso mai fino ta tu tabale ta fa pe ti fino ngalo ya ya ni situ dana ti pa ti ya ya su mem tal mai au le lu shala kemeni strike ini pa pa tu i man ka lu shala kemeni strike pe ma ame fo ya tu sia ile o iba lu fit fitu li ma ban ta si do o iba lu fit fitu li ma ban ta si do ya pula te fon fa bi ai o o lu ta si pa tu ono li ma pa ta si o lu ta si pa tu ono li ma pa ta si Man mi tela fa so sanga sa mo fa ta tela va stiem ro ma to ya ma to nei fa to fa fa fu te reuso te tia
1: so I foi a le layer su nga toxia ma le tu ali ta tu omega cas pa le fa fonga ba yele le te me only va la one all the tasi fa fi tuono ni fantasi all the tasi fa fi tuono ni fantasi le lua se lau Kevin D. Strive na I manukau sa ili sta vale mo mo le ainga pa balo atu le ngase se bala kuko la tolo fenga bala ngase ko top of tanga loli Aya la tuli na uam talia ngalu ngo le uli se pa ifo istemi le po na nei. Mal ma malo la tunu. Nga solo ifi au mangalu nga. Iso se vai nga fo yo lo ma futu mo yai. Te fa malo tu ina i tamam tira ma tu mo tu malo fa talo fati ya te uto. A ulo fati po kame. A walo atu ai mo tari nga su ole nei fo yauli. Lua se furu valu minuta talo tu le tasi.

Blue sfuru lima minuta tano li chula dansi lungo li chuchu li vedi sa mo se full bar lima vitolo amo maltatu po kalame ya si o si atu fa talo fati di sotatu pa angel ngol tatu Facebook mo ngol tatu YouTube ma talo fati ya si tatang mo fa talo fa mailing at fa ileva pa la tia Nicole Wea va vitel mo fa mai na fo ia vito pa u malo si fo mo wi ya si atu sili alo fati uso fati meki fa talo fati ya tocho Kamalot yali antawa kaisalika alumano lema futo boinda tatu fengalo ngal sidi ekofam na fuwa tele tatu ulol tuno tatu fa lol sidi ekofam baliko yese tu solo a talvatu se fomonial de tayao pole ne foi oli nika tu bai malol se fomonia de tayao fo alofatu tu chobla ngal tatu radio samoa lema tu matatu matu ne man kau manu tele yang halu ngal vayaso Suli tu itau pe fatal fatu le mafutatu ia ine kristete vui salalau pua ma suli. Ula le lua si lipa marsina talofa le mafutatu ia si utina o si aleia. Le oa asiata o vai ngasa tu paitea. E talo le se fulu vinga lua ikil tatu le tio eva tuai talofai ia lo fatu ia matou a inga umalawa. Daniel Luvaliko ma sima fanau olo sauni malanga I upolu nei le vaa ole lua e fai lo tuta mai tiai o iso le pisi foi la kaku Samoa tine ma sadi fatalo fatu pa avtel pa avtel mai pa malo tufo I tau esi pa tafa fatalo fatu dadu pukalame le mafutatu nei I lalo vaya I Samoa Pita vine malo faftel mafto bai lungal tatu tiktua Pata lo fatu yusi alcinda tupola Alo fatu uso yanto oi malfaltua Loto alo fatu loto yate urumo nun malu Talo falu nun malu Talo faiso uso lo murmuri yate lo fanga yate oi louso Yang ato fo leo faltu ya loto mal no falu mafto bai na clean ines Abita avali umala valo mafto bai lungal tatu poklame lede fo yaoli Matongo fio le sunba le la Fai fai le mua yo fai walo filima au te se awa ke songa fa mingo ia ngi yas awa ke songa fa mangyo a fa mingo ia ngi yas ya wa le fai mai kau se la le mua ia le mua la koko ko fa ka ya wa vai la le mua mar koko fa ka o reu tele tatu ai nga malanga mai Samoa tele tatu ai nga le malanga mai Samoa le vai taimi wa mata fu na nga mai tatu matu am tatu ai nga mai yas yasi mai nei ia ma fai aso fie fie mai nei asia ai nga Niso ilantoe malanga mai o na o aonga. Niso ilantoe malanga mai o ngā luenga. O niso ilantoe ia e ngā mai e ngā mai o si ngā mai. Leala e ngā mai foila. Ia ma mawai mafutanga ma ai ngai nei. Ma mawai lava le nofo la tu wa lua yel sui ngā le tau mo tatou. Le ua umal tau malulu se ima le tau mafanfana. Ela se me fa pole fua tatou le umanga yel kau. Awa le mea ia e wawa aile lei ma posi posi lei lau faa soa na wama ngai mai tatu ai ngamai Samoa. Ia ma wawa isi seling ia ngai vahenga nga. Ma isi seling isi vahenga na yo malatou. Wanga wa umanga e kausami le luau ma le kalu ma le kamu. Ole ufi. Ia o ia. Malau koko nga ua ngai kong le kapo kingi ok ngisi. Ia e wailo si nga seling ifu ili e masi vahenga. Ale le umanga. Nga vali vali o kako le lu au ma le lu au lolo mai Samoa. Ae, o le vahenga fa mai, ehe, kiri luanga leo si vahenga waka ke ira kofa longa kuwai o. O ya, vali vali foi oi le lu au nga e fa mai la ia wa ele ilua. O le mea kusa le vali vali mani mangkua. Ae, le luma vali vali ae ngalu. E, vali vali mangkua mai ale le vali vali ngalu. Tabo ptaka lo fengai mal tatu watu Ena ua toa ilua sfutasi minute entalo le tu lai tasi o nei Le na mwore filo inga le malo Tatu malo mal tatu au Le ua filifilia mo le tatu ipo la langi Ia le tatu au liki Le afuenda e fafonga ilanga to teo le latu Sa fisilingia nisi o alo mutama fanau le tatu watinu o loo le leita alu Pe o na yed tamalo penhes O le tamaleo nanai Iao taulangi O maisi ya ilatu O sasani Ia e a olewa mawai Lea I olae fa mangu ori yangai kama
Olai fa manu alia ila chou ole mafu angle na. Ole mafu fo na fifi dia ila chou li chatu ta longa po li chatu au ole po la lang. Ai oto telo ila chou ni ole ala van pe na tau la ile va ail chatu watu. Langa ole na tiro tiro masi le sila chatu watu no. Ele chu langa fo ile fa tino ino cha longa le tam sangala ole liki. Makwa manga ya. Pita yan ya ole fa chasi foi male malo si na tama. Wa mafuaila ona le filfilia ilatu ai o tatalo wa ilava ilatu o lewa filfilia le pulenga mafia onga to samoa o tato wolena o tato wolena mawolo latu malosi e fa foi foina ile o tato nga ma tua mana ile tato wa kwa manga ile tato au le woye e ila fu wole o mai latu ala fu tu mai latu loto yo latu u soia mala tu tu fa fine le la o mai o to ave le ngole tu no o le fu yo ma wo lungo le tilo tilo tangante le la lungi po le a si tape nanga le to sa mo le o tape nai mo le nei fu ip ta mo le nei tam sanga don't know winga el over ai mo wo lalo el o tilo tilo fa afa ai o le mo wo lungo le si si la lungi Pole afu se kape nganga le toa le la kape nga mai. Po afu ngi fika kamala o mai mai. Ya, ai faftai o leua o mana pikil tatu au. Ole ngaluenga la tatu e fai. Tu o tatu tau au yo. E ala tatu tatalo. Masi itia na yalu mafandau. Ina ia mawala la tu malos. E ta pena ili tatu tam sanga le polipo la langi. Wae o au yo kako wawai. Australia, New Zealand. Awa ni usila to telefoni ya tamafana wale tunu ole yai. Tele tamafana wa Samoa wale tutono au ni usila. Australia, na fu ye ia halum tamafana wale tatu watunu. O Tonga, ya tapena mai Papua, falangi, engelangi. E umalo tamisanga li toi fo ilolo tama, eta a alu ila to watunu. Ole maanga ianga. Maanga umai koe fo ia elepe yore yungi. Ula fungo fu ilele li yungi le anga sa samba yae. Ke ka alo lisi awe ni fainga ya maha ya yo kamu sangal le liki. Leala utapi na ila hancho. Ya, talo si ilo lo falili. Mawala latu malo si talo ane mona ita mfanau. Samoa leo utapi na. Tumayo latu tau au, tufatasi, eo itau awe ni fuwa Samoa. Patalo vatu utatu paklame ya kota. Pupoli ilo mafutumai male ainga ina imanrewa. Aso maliu afamuina talo fatala falava manuia fo ia lene yasi tuto mangaluenga le mafutatu mato ne Alaska uatea ia le afo le tolu ile afiafi se bai nisi dao tatu fa fia fia kala le yoli toi se fulma le fitu minute talo le julaitasi